0: ba kami madagit sa kuya? Ika man daw pabalunan ka man yung rahin ka na kulmalita. Maganda ikan nalingaw kandalan. Pwede ba ya, ipa yan ang pagsasabi mga tugang na minsan. Ako kaya, ang paghiling ko sa balurkan kwarta, nagagamit, totoo. Tapos man kita may pangaiponing kwarta, pero ang katotohanan na, bako yan dapat ang focus na digdi sa kinaban, talipot man sa nangani ang buhay. Kundi may mga tao talagang inda, sugapa. Sabi ka ni Manoy Ryan, paslo. Lalo sa mga itong typical baga Manoy Ryan na nakakapot-pasanan ng bagong kwarta. So typical na nagkapirak, bigla. Ay! Halos yun ang nagsisiga-siga. Panabutan niya, siya na ang pinakamaray. Yan ang napapasalan minsan. Kundi bala naman si Lord. Sabi kan sarong texture talig di paparon, ano po ang masasabi mo duman sa bagaan sabi pwede palan an abogado magresibi nin ano ini search warrant. Aw yo nabasa ko ini kasun ba at bagaan sabi an butman mangyari ni attorney Jimmy Bundok. Yung baga inisunag kanta man ni Ryan kanso ano nga na let me be the one si Jimmy Bundok kung di ako nasasala way back in the early 90s. Saru ini sa mga paborito ko man na singer-songwriter. Saru sa paborito kong nagkanta ka itong kantang Let Me Be The One tsaka itong I Believe. Baladir ini si Jimmy Bundok. Kunyan, abogado na. Ang problema, may mga pahayag siyang bakuangay sa practice din sarong abogado. Uyugon mong pwede man baga ngaya sa mo yung iserve niya anwaran. O ano na tayo? Ang sabi mga tugang kansa kong mga diurag na profesor dyan sa Aquinas University, unwarrant personal. Buod sabihon, espesifiko ang pangaran kan persona bagaman ngaya kan lugar or kung ang gigibuhon o mangyayari, search warrant, buod sabihon, mga gamit, very specific. Ang termino o kaya ang sir ang terminong ginagamit diyan kan mga abogado kan mga huwes, espesipikong pangaran nin tawo, espesipikong pangaran o kaya numero nin mga gamit na dapat hanapon. Pero kung ang sisirbihan or bagaman niya dapat ang matauan kan warrant sa abogado, may dakulang diferensya kita kani. Armin ko na ta dapat bago abogado. O madali na sana pala magtago-tago ang araw kay Bato de la Rosa o bagaman ang akusado. Di ba? Eh, mamon kay po ang maserbihan ni Waran. Bala naman so abogado. Because ang pagtubudkaan kan mga huwes Manoy Ryan, may mga bagay-bagay na ang abogado pigre-representaran ang sa iyang kung mga kliyente. But then again, in observance of due process, di man pwedeng siya ang magrepresentar sa kliyente niya para resibihon ang ano ini ang espesipikong pangaran na bakuman nga ni sa iya. Nagawa mo, uyo man sa nang pagkahulugan ka. Kaya ang search warrant o ang warrant of arrest na ipinag-i-issue kan huwes, normally mga tugang, espesipikong tao ang nakakaagyan. Espesipikong pangaran. Dahil pwedeng kulang na itong planeta. Replacean in abogado. Ano naman kita? Kaya ang unya, naki-question lugod ang pagiging abogado ni Jimmy Bundok. O ano nga rin nga ka Anoy? Saan ka tatang? Kaya nga nagkuakan sa imong abogasiya. Sabi man daan ni Jimmy Bundok, ay, sorry sir, hindi kasi namin na-discuss yan eh. Mga tugang paaram na tabi ako. At medyo nagpupungag-pungag na naman. Abangan po ang mga masunod ng musical programs. Makalisa ng tabi ni.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Han, tulog na ba si baby?
4: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
3: Ay, sorry ha. Han, oras na.
4: Oras na para.
3: Yung ritual na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
3: Oh, ano yan?
4: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Eh, ikaw talaga, Han.
4: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

panoong taong 1996 ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours, in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping

Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
2: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
0: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Pati tama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Pag

0: kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: anak, natagal mo mong doon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay po ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh, tagal ko manadangog.
1: Mas sa Bicolano, Oracle!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim, nung nag-inpo ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
6: Wala na yung
5: bukol.
6: Tapos yung kape.
5: Opo.
6: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Naaala.

0: Pangako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan, kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Hay, mapatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh, tay, sultero na mag ako. Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
1: Mas sabikulado o hagod?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
3: Pambato ng lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: panong more choco mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink. Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa
1: KGP, the Generics Pharmacy.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours, in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping

Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: pigilan mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulawete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman na, umiinom ako para gumanda ka.
2: Sa Bicolano, Orakul!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
6: Oh, no, atulog.
5: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
6: Yes.
5: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
6: One, ano po, 30 over 80.
5: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
6: Yes.
7: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

Kaysa rap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: Yan muna nga yan, paglalasin mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sabikulado o hagon?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
7: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
6: Ha? Ano yun?
7: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
6: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
6: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
8: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
9: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
10: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemix.
12: Kanta ng lagundi, Plemix!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!

0: Dok, ako tabi sa pasyente ning doka na kaaging taon. Ayun, naramduman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang ko ta, Dok, kung pwede na akong magkarigos.
1: Anong pangalan mo?
2: Maria, inutis mga mpo. So, sa puso ko, kaya tuso, kukulong.
1: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
2: 160
1: to. 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
2: Apat na beses.
1: Anong makulog? Tulak?
2: Tulak na.
1: Very ano?
2: Mag-auson.
1: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
2: Nahaday naman ang parakulog.
3: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Main Sonora Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles.

0: Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Blemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Blemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Blemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tanda WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Different, different, different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here on Oragon Power Hits.

Pinawa nga natin po yung 7. Oraga na niya. It's 37 minutes makalipas sa ang alas 11 ng tanghali. Happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nanananghalian sa atin dyan. At eto, nakaantabay man si na Mr. Ronald Kidip. Tama ba? Ng IBC. Makusugon ang monitor. Siyempre, thank you naman, sir. And Mr. Ronald, hello, hello po sa iyo dyan. Yan, siyempre, batiin din natin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Albay Public Market, Daraga Public Market, and Legazpi Public Market. Hello po sa inyong lahat, mga ka-Oragon. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programa Oragon Power Hit. So, here's Janine Tenioso. Stay tuned in only here on Big Double Line. Hari po ng 7, Oragon.

0: Anak, natagal mo munduon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tuli Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh, tagal ko manadangog.
1: Sabikulado o hagod?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

0: listening to 90.7 Radio Ulagun.
1: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, at siniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: buhod, siko, baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun.
3: At kalusugan. Coming up next,
4: Mark Up Capsule.

0: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
1: Nakakaabot pa
0: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
2: Kasangga at Kalusugan! Patungo sa responsabling mamamayan!
3: Si Kasanggang Engimar Camoyas! Dito sa Kasangga at Kalusugan!
4: Sumasa in papawid ang program.

Si Kasanggang MJ Mark Amonias, isang akreditado ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong makakasama sa programang Kasangga at Kalusugan.

maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw mga kasangga natin sa Visayas Region. Ito namang Mindanao Region. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa mga kasangga natin dito naman sa Kalakhang Luzon. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga. Kumusta ang ating kalusugan? Nawa po kayo'y palaging malusog mga nanay. Sa ating mga tatay, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga minamahal na mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, nawa po ay palagi tayong malusog. Atin pong tangkilikin itong talaga namang napakahusay na mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito pong produktong pinag-uusapan sa merkado saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ito pong mabisa at masarap na Marka 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with agaricus, blasimoril mushroom, panax ginseng at spirulina. Then ito pong Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink at chocolate namnam healthy sa katawan with stevia, mga parents kong minamahal. Then ito pong produkto natin sa umaga rin, ang masarap namang kape natin na may kasamang brown rice extract. Ito po namang sikat ngayon na ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas, marka po with brown rice extract, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Ito po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store para po maging tama ang padala sa inyong produkto, sapagkat napakarami ngayon ang mga manluloko. Hani, totoo naman yan, di ba? So, sila ay nagbibinta ng produkto, gagamitin yung produkto natin, then ipapadala naman dito naman sa mga bumibili ay ibang produkto. So, pang lilin lang, sabi nga po nila, no? So, mag-iingat po tayo mga parents kong minamahal, ha? JMR Marketing Online Shop Store. I-type lang natin po ang mga picture ng marka pin dyan. Kapag nakita natin JMR Marketing Online Shop Store, sigurado na pong iyan po yun, ha? Diyan kayo order para tama ang makararating na produkto sa ating mga minamahal na mga mamimili ng ating mga sikat na produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? So, good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay saan mang sulok ng ating lugar. Dito po sa Kamaynilaan, sa Kalakhang North Luzon, dito po sa Calabarzon area, dito sa bahagi ng Mimarupa, dito po naman sa Kabikulan, Kabisayaan at sa namang sulok ng ating lugar, mayroon po tayong produktong Marcafe, mga parents kong minamahal. Ha? Kasama na rin ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa katawan. Ha? So good morning mga parents kong minamahal, yung ating mga tagapakinig sa public market, maraming salamat. Mga nasa tindahan, nakikinig sa ating programa, thank you. Mga nasa sasakyan, ingat sa pagmamaneho. Mga minamahal kong mga parents at yung mga magmumotor dyan, mag-iingat palagi sa pang publiko at pang pribadong sasakyan, sa lahat ng nagmamaneho. Mag-iingat po palagi mga parents ko. Kumusta na tayo lahat? Mga kasangga nating gwardiya, kumusta na ang ating mga kasanggang nagmamasa naman ng paggawa ng pandesal. Masarap sa umaga yung pandesal, ha? Lalo kung may markapi po tayo, ha?
talaga namang masustansya po ang ating mga produkto. Yung po talaga ang design niyan, ha. Para sa ating mga parents, huwag na tayong magpakalito sa buhay sapagkat narito ang inyong lingkod si Kasanggang Injomar Camonyas. Alaga po ang inyong kalusugan, hani. So, numero natin, mga parents kong minamahal, 0918-277-77888. Ano po? At dyan ko po kukunin ang inyong mga pagbati at mga patotoo para siguradong totoo ang sasabihin ninyo sa mga karanasin nyo sa mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat, ha? Saan mang sulok ng ating lugar. Ako nga po palang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Injomar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: Ang kapeng hinihigop sa umaga.
1: Ang agarikus blazey moril master
0: ay nagtataglay ng beta-glucan
1: na siyang pamuksa
0: sa iba't ibang klase ng cancer sa katawan.
1: Pinapalakas ang immune system
0: at inilalagay sa tamang antas
1: ang ating dugo.
0: Ang saya ng Pasko
1: kung umiinom
0: ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
1: Ang sarap ng natural.
2: Kasangga at kasangga.

nga po, sinubukan ko pong magpabili ng isang box na marka P. Ininom ko po siya. Sa looban po ng bago pong ubos po yung isang box na yun, malaki pong pagbabago naramdaman ko sa aking katawan. Dati po yung aking tonsil, dalaga pa po ako, matagal ko na po nararamdaman ito. Pag po siya namamaga, masakit pong kumain, masakit lumumod. Iyan nga po, nung uminom po ako, naramdaman ko po ang pagbabago. Okay na po, hindi na po namamaga siya. Hindi na po sumasakit pag ako'y kumakain. Ay matagal na po ito, ano pa, dalaga pa ako. Pagka po nasusubrahan ng malalamig at saka yung matatamis, namamaga po. Lalamunan ko, masakit pong kumain. Saka po, tumataas din po ang aking blood pressure. Nagiging ano po, 160 over 120. Nakumpain nga po ako sa hospital. Yan dahil po ang pinagbawal sa akin. Na ano po yung mga pagkaing matataba. Ay maganda po talaga po naging intekto sa akin. Dati ko mahirap tumulog. Ngayon po naging normal na. Saka yung blood pressure ko po normal na rin po. Hindi na po tumataas. Saka po yung minsan po, mahirap po ang pagdumi. Ay, mula po nga nung uminom po ako nito, naging normal na. Ay sa lahat po naman nakikinig, ay, bumili na po kayo nito. 100% po kapag natikman po ninyo, mas

0: Natin ngayon ang ating suki mula sa Rizal Province kung saan po natulungan itong ating produktong Mark Choco Mix 9-1+1 Drain Mix na ito nga pong ating kasangga ay maganda ang naranasan niya sa pagkonsumo ng produkto nating itong Mark Choco. At yan nga po yung produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Ma'am, ano po ang iyong pangalan? Edad at tagasan po kayo dito sa Rizal Province?
1: Ako po si Janeline Cortez, 28 years old, taga Tanay, Rizal.
0: Paano niyo po nalaman itong ating produktong Mark Choco?
1: Naririnig ko po ito sa radyo sa Kasangga at Kalusugan. At nakikita ko rin po siya sa grocery. Masarap siya. Sa aking panlasa, hindi naman siya ganun katamis. Kasi paborito ko ang chocolate, kaya gustong-gusto ko ang Mark Choco.
0: Sige po ma'am, ikwento niyo sa amin kung ano po yung magandang naranasan niyo sa pagkonsumo ng Mark Choco.
1: Nakakaganda na po siya sa akin ng pagtulog ko. Dati po kasi nahihirapan ako matulog. Ngayon, paghain na po ako nun,

0: akin.
1: Sa mga hindi pa po nakakasubok uminom ng Mark Choco, ma'am, ano po ang nais niyo pong sabihin sa kanila?
0: Sa mga hindi pa po nakakasubok uminom ng Mark Choco, subukan niyo na rin po ito. Dahil sa akin po, naranasan ko na po ang kaginhawaan sa aking katawan sa pagkonsumo ko po nito. Kaya wala naman po mawawala kung hindi po kayo susubok. Magaling talaga itong Mark Choco sa akin.
1: At nakapanayam nga po natin si kasanggang Jeneline Cortez ng Tanay Rizal, kung saan po ang ating kasanggang ito ay nakaranas ng kaginhawaan ng kanyang katawan sa pagkonsumo po ng ating produktong Mark Choco 91+1 Drink Mix. At itong si kasanggang Jeneline ay nagpatotoo dahil gusto din po niyang maranasan ng ating mga kasangga ang pagkonsumo ng Mark Choco at maranasan din po nila yung magandang pangatawan po sa pang-araw.

0: nani at tatay. Ito po ay taga San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Siya po ay kumukonsumo ng ating Marchoco 9-in-1+1 chocolate drink, ha? Ito po ay may naitulong po sa kanyang kalusugan. Ayon po dito kay Mr. Nestor Gutierrez. Hindi lang po kami masyadong nakapag-usap ng mahaba sapagkat unang-una hindi po namin makuha yung maayos na signal. Kaya may mga pahayag po naman dito kaya lamang hindi po ganun kahaba. Pero ang importante po dito ay naparating po niya yung kausayan po ng ating Marchoco kung paano po nakatulong sa kanya. Atin pong pakinggan si Tatay Nestor. Siya na po ang bahalang mag-istorya. Kahit hindi po naman ganun kahabaan, pero ang mahalaga po ay nakapagparating siya ng kanyang mensahe sa pamamagitan po naman ng pagtawag po niya sa atin. Kaya maraming salamat, Tatay Nestor Gonzalez. Ikaw na nga po ang magpakilala. Go ahead po.
1: Ako po si Nestor Gutierrez. Ang edad ko po ay 65. Sa San Antonio, Santa Cruz, Marinduque.
0: Tatay Nestor, ano po bang produkto ng Jemar Herbs Incorporated ang inyo pong iniinom?
1: Ako po ang iniinom ng Marchoco.
0: Paano naman po nakatulong sa inyo ang Marchoco?
1: Malaki ang natulong sa aking kalusugan. Iniinit po yung bukol, saka yun sa mukha po, yung sa sintro ng ilong po. Umutos po yun. Bumanda po yung aking karanda sa Marchoco. Isa po, ayun rayo na po. Saka yun.

0: at ay aking tuhod, yung sa Rayuma, saka yung Bukol po, saka yung sa Mata po, Marchoco po, umili ka akin.
1: Kailan pa po kayo umiinom ng Marchoco, Tatay Nestor?
0: Siguro mga 10 taon na lang. 10 taon po, tagal na po ako nabili niyan.
1: Isang taon na pong kumukonsumo si Tatay Nestor ng Marchoco. Ano po? Kaya Tatay Nestor, mag-anyaya po kayo sa inyong mga kababayan sa bahagi ito ng Marinduque Province. At baka sakali po na matulungan din sila ng mga herbal extract nito pong ating Marchoco 9-in-1+1 chocolate drink. Kuhin po.
0: Ako po na

0: bumili na po kayo ng marso ko.
1: Yan po mga kasangga ang simpleng pahayag ng ating kasanggang Nestor Gutierrez ng San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Ang mahalaga po sa lahat mga nanay at tatay, sila po ay nakapagpapahayag ng kahusayan po ng ating produkto mula po naman sa Jaymar Herbs Incorporated na ipinamamahagi naman ng Jaymar Marketing sa atin pong lugar. Maraming salamat po. At ako po naman ang inyong kasangga, si Kasanggang Ingimar Camonyas.
2: Magbabalik ang kasangga at kasugan kasama ang ating kasanggang si Ingimar Camonyas.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, yung ating mga parents na talaga namang nahuhusayan sa mga produkto natin. At yan po na may totoong pinatunayan ng ating mga tagapakinig, mga nagbibigay ng patotoo sa programang Kasanggat Kalusugan.

mga parents kong minamahal, gawin po nating reference yung mga patotoo, mga kasanggap kong nakikinig, at yan po ay talaga namang napatunayan na po ang tagal na hani. Kaya nga po ang ating mga produkto sa merkado, sa mga pamilihan ay numero unong tinatangkilik ng ating mga parents, most especially sa ating mga taga Bicol region or mga Bicolano at Bicolana. Kaya marhay na aga po sa inyo at dagang salamat po sa inyong pagtitiwala at pagkonsumo ng dekalidad at mabibisang produkto ng JMRFs Incorporated na ipinamamahagi naman ng Fornix Corporation. Hani? At pinamamahagi rin naman ng JMR Marketing diyan po sa ating lugar sa Kabikulan. Ano po? At talaga namang salamat, dagang salamat po sa inyo sapagkat sabi nga po nung kaibigan nating pari dyan sa inyong lugar ay nakausap ko po na talaga namang karapat dapat umano na tangkilikin ng mga taga Bicol region ang ating produkto sapagkat sadya namang mahusay. Ani? Kaya't ako po'y lubos pong nagpapasalamat sa mga taga Bicol region sapagkat yun pong ating Markapi Brown Rice, yung kaping tunay na may kasamang brown rice extract na hindi po pinaniniwalaan ng ibang announcer, pero pinaniniwalaan po natin yan sapagkat based on our experience since tayo po ay kabataan pa, ay yan na po talaga yung ating ang hinangag na bigas na tinilalagyan ng brown sugar. Tapos ipapay magdarasal o yung nagdadasal doon po sa ika-40 ng isang namayapa. Ni. So, kaya lang siyempre, kailangan paggagawa tayo ng produkto with brown rice or may bigas, ay siyempre naman, kailangan dadaan tayo sa Food and Drug Administration na bilang regulatory ng ganitong produkto na dapat ay rehistrado. So kung ang bigas ay sinangag mo ay hindi naman kailangan na iparehistro pa sa FDA sapagkat mga peres kong minamahal, very limited naman ang pagkonsumo natin kumbaga pansarili lamang. Unlike po kay Markapi Brown Rice ay talaga namang ito po ay buong Pilipinas po ipinamamahagi kaya kailangan ng kakulang pabilis mula po naman sa ating kawanihan or sa ating Bureau of Food and Drug Administration at dapat halal certified. Ano po? Kaya napakaswerte po natin mga parents kong minamahal lalo tingit sa bahagi ito ng Kabikulan sapagkat yung ating produkto ay talaga namang hindi kayo nagkamali sa inyong piniling kape sapagkat unang-una po talaga namang iyan po ay masustansya, effective po yan at may puso po yan mga parents kong minamahal. Yan po ay talagang ipinagdarasal pa ng ating mga kasanggang relihiyosong mga nasa simbahan. Ano po? Kaya yan din po ang kanilang pangunahing kape at yan din po ang pangunahing kape ng ating mga taga Quezon Province. Ano po? Dito sa may bahagi rin ng Marinduque Province, Mindoro, itong lugar ng Romblon at itong Palawan. Ano? So yan po ay talagang paboritong paborito ng ating mga magkakape. Wala tayong magagawa sapagkat tunay po namang sadyang mahusay sapagkat tayo po mismo na nagsasalita ang pumoprotekta at tayo rin po yung umiinom bago po yan ilabas sa merkado. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa Kabisayaan, dito po sa Mindanao, dito sa Kalakhang Luzon, maraming salamat po at kayo po ay sadyang kumukonsum.

0: ng sikat na produktong Mark Cafe, Mark Choco at marami pang iba, ano? So kaya mga kasangga nating nakikinig, alam nyo kapag ang pinag-uusapan tungkol sa kape, ang Tatak Mark Cafe ang talagang hinahanap ng ating mga parents. Kung tayo po, mga minamahal kong mga tagapakinig, bukod sa pagkakape natin ng mabisang kape at pag-inom ng mabisang Mark Choco, ay siyempre naman, lagi kong ipinapaalala ng ang pag-inom ng capsule o itong Mark Capsule sa umaga, pwede pong isang beses lamang pagkatapos nating kumain. Maganda po yung Mark Capsule, ha? At sobra pong nakatipid po tayo dyan. Sapagkat ang Mark Capsule ay 12 sangkap na may kanya-kanyang trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Kaya dapat mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. Sa bandang tanghali naman, ang may papayo po natin sapagkat kilala na po ninyo ang ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Tulad naman ng isang purong vitamin C, ang Mark C vitamin C with zinc. Ha? May kasamang zinc siya. Ha? So, yan po ay pwede nating tumarin sa tanghali pagkatapos po natin kumain para sa ating pagkilos. Kailangan po natin ng vitamin C na pangtulong para ma-recover po, maka-recover tayo sa ating mga panghihina. Ani, lalo na po yung mga nagpapagaling, yung pong talagang wala ng vitamin C sa katawan, sapagkat alam naman natin na ng vitamin C ay hindi nagagawa ng ating katawan, kundi tayo po ay kukuha ng vitamin C dyan po naman sa mga prutas, sa mga masusustansyang gulay, pero masyado pong limitado. May ginagawa po ang laboratory na vitamin C na kailangan po ng ating katawan para po sa ating pagpapalakas ng resistensya ng immune system. Malaking tulong po ang vitamin C. Magandang panlaban yan sa virus, magandang panlaban sa mga infection, sapagkat napakagaling po sadya ng vitamin C with zinc. Ang tatak ay Mark C, ha? Mga parents kong minamahal. Then isa pa po, sa bandang hapon na pwede po tayong tumamar naman ng isang special ding kapsula para sa kababaihan at kalalakihan na nagpapalusog ng prostate at nagpapalusog ng ovary. Nariyan po ang isa pa nating produkto na pwede nating matandaan, ang Mark Up Capsule Food Supplement. Dapat mag-Mark Up Capsule para always kang ready. Mga parents kong minamahal, yan, naglalaman po ito ng mga sangkap tulad ng Horny Goat Extract, Maca Root Extract, So Palmetto Extract, itong Sungaria Sinumorium Extract, at kasama naman ang tungkat ali. Yung pong mga herbs na yan ay napaka-bibisa para sa atin mga parents kong minamahal. Ang mga sangkap ng Mark Up Capsule ay nakapagpapalakas ng immune system ng ating pangatawan, at nakatutulong po ito mga parents kong minamahal para po sa mga taong mahilig tumaas ang presyon ng dugo. Malaki ang tulong para doon sa mga mahihina ang memorya. Yung pong mga gustong maging malakas ang buto, mayroon po tayong Mark Up Capsule, mga parents kong minamahal, ha? Marami pong natutulungan ng ating mga produkto kung sakali po ito yung ating kukonsumuhin. So, ang mahalaga sa lahat, mga parents kong minamahal, aprobado ng Food and Drug Administration ang ating mga produktong kapsula. Ani? Uulitin ko po, ha, mga parents kong minamahal, ha, huwag na kayong sabing ay maghanapan ng sobrang paliwanag, sapagkat unang-una, hindi po ilalabas sa merkado ito kung hindi makatutulong sa kalusugan natin upang maging malakas po tayo ang resistensya, maging malakas ang pangatawan, at syempre naman paglakas ng immune system para maiwasan naman natin ang mga malalang karamdaman, mga parents ko, ha. Tandaan po natin kung kaya po natin na magkonsumo ng kapsula sa umaga po, Mark Capsule Herbal Food Supplement, 12-in-1 po yan. Maraming mabibisang herbs yan. Then sa tanghali, purong vitamin C, Mark C Vitamin C with zinc, and then Mark Up Capsule. Sa bandang hapon, pwede po tayong tumamar araw-araw niyan. Mga parents kong minamahal, huwag tayong magpawala niyan sapagkat maganda po yan sa ating paghanap buhay, sa ating mga activities. Sigurado pong masigla po tayo sa pagkonsumo ng tatlong kapsula ni JMR Herbs Incorporated.
1: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang and Jimar Camonias. Jimar Camonias, Camonias, Camonias.
0: Maraming salamat sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay. Bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At sapagkat yung time po natin na wala na po, ubos na rin, hani. Kaya lagi po nating antabayanan ang programang Kasanggat Kalusugan. Araw-araw po yan sa himpilang ito. At syempre, mga parents kong minamahal, thank you. At babati po tayo ng isang malusog at happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
0: At sa mga nagraraw sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaganyang pagaling. Idalangin po natin sa puong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. At nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live, ha? Sa Facebook po yun, ha? Laging may live po dyan. Ating Kasanggang News Update po, lagi hanggang Arvin, ha? Sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ijimar Camonias. Dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang nakapagpapalusog sa atin, mga parents kong minamahal. Ano? At maraming salamat. At bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. I love you all.
3: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
4: Basta Bicolano o Ragul.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
3: Love this.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
3: Kasi po, yung mata ko,
2: malabo.
3: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
3: Medyo malinis ma.
2: Malinaw-linaw
3: lang? Malinaw-linaw
2: lang. Nakakakita ka na ng konti?
3: Oo.
2: Oo. So, maganda ang eyes ba?
3: Maganda yung eyes pa.
4: Ang Main Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan.

0: sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Bilang mo na nga yan, paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Han, tulog na ba si baby?
6: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
5: Ay, sorry ha. Han, oras na.
6: Oras na para.
5: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
6: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
5: Oh, ano yan?
6: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
5: Eh, ikaw talaga, Han.
6: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!

0: yung panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ay, pwede may strabo ko ng akin ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oh, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Center. School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Uragun. The most memorable.

KMW 90.7, Oragon Nails, 90 minutes after 1. And definitely kasama nyo na naman ngayong araw ng Biyernes ang babaeng nakaka-aura. So welcome, welcome mga ka-Oragon. Tutok lamang kayo, huwag na huwag aalisin, huwag na huwag magdilipat. Para sa inyo mga guru greeting, sige na push na, send sa aming number na 0961355-6390. Here's a song by Rex Smith. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: pani, labaya talaga ako sa gulang kasuwan. Ha? Ano man? Nagsisyapan pa kaya magkapalit? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. Ngunin, maya ito sabi pa natin ako sumano ko. Kaya pati lubuti ka na, piyabi sa pusta. Ay, dahil man gayon pali. Kasi na, ha? Ano mo yung sabi yun? Nagpusta ako pali sa baliyo.
1: Masabikulado o ragun?
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumulong.

0: tunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun Sa.

90.7, Oragan na Nails. It's 35 minutes after 1. And definitely, kasama nyo pa rin sa programang Oragan sa hapon. Walang iba kundi ang babaeng nakakaligaya. Yes, DJ L lang ito mga ka-Oragan ha. Yes, batiin natin ang lahat ng mga manong chippers natin on the road. Lalong-lalo na sa mga Rawis B and Dragaligaspi route. Diyan sa Ilawo Daraga na kumakain dyan sa Irish Karinderia. Magandang hapon! Magandang hapon po sa inyo. Hindi yan nakatutok. Hindi sa amin yun. Irish lang yung pangalan. Yung pangalan lang ni Irish. Oy, hello kay Kim. Kim Atienza. Kim Domingo. Walang tumama. May tama yun. Ayan, walang tumama, guys. Yan, basta yung van going to Legazpi Terminal. Irigato Legazpi Terminal. Hello, hello. And the vice versa, ganon. Ibalik mo, Kuya Kim. Yan, kay manong driver Kim. Napaka-pogi. Ay, yes. Basta driver sweet lover. China all. Ay, parang may nakaka-relate. And yun, sabatiin natin dyan sa Wenta.

Ayan, kami nang bahala sa inyo. Char, and syempre sa mga naghahanap ng Best Cafe Green, syempre meron yan dito sa aming opisina. And sa mga taga Dita Legazpi City, dyan kay Ma'am Lorna Lagrima sa kanyang karinderya, pwedeng-pwede kayo dyang bumili. And batiin din natin ano guys, lahat ng staff sa Rosales Eatery, lalo-lalo na kay Ma'am Doris Rosales and kay Sir Nelson Rosales. Hello kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang afternoon. May magandang hapon din dyan sa Almeida Meat Shop. Hello kay Madam Jenny and kay Sir George Almeida. And tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. Here we got a song, Leaving Yesterday Behind. Tama nga naman, Leave Yesterday Behind. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Parago.

0: mamunduon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay ito ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? Aw, ano man si Mama? Dahil ko aram yan, eh. Tadahil ko manadangog.
1: Masabikulado o lagod?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Kantadang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pinagulang mo ka ano, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya kaoperahan?
1: Hindi po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po hindi ko manabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang ano, alapaap niya.
2: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragun.

104.7 no, Orago na Nails, 13 minutes makalipas sa ang alas 2 ng hapon. Kung nakita nyo ba guys, yung Manong Chuper na nag-live siya dahil hawak na yung wallet na naiwan sa kanyang jeepney. Maruta ba yun? Legaspi Pulanggi, wala kang alam. Ay, Legaspi Pulanggi, apakabait. Napakabait na driver na ibinalik, na ibalik ang wallet. Parang palanog. Kamaligang palanog ata. So, ayun mga kauragon, grabe nakaka, ano naman, nakakaantig naman ang puso si tatay. Kasi, kung iba-iba guys, ibubulsa na yun. Napakakapal pa naman ang pera, diba? Sa panahon ngayon, na grabing pangangailangan din ng mga drivers. Pero, mas pinili ni Manong Driver na ibalik sa nagmamay-ari yung wallet. Ayan, saludo kami sa inyo. Saludo kami sa lahat ng drivers on the road na nagagawa pang maging honesto sa kabila ng mga pinagdadaanan. Anong pangalan yan, Kuya Jok? Yan. Uy, follow nyo si Sir Jeepney Vlog. Yan ang kanyang vlog, mga kauragon, para naman makatulong tayo sa kanya dahil napakabait, napakabusilak ng puso niya na ibinalik niya yung wallet. So, laking pasasalamat ng may-ari at napunta sa tamang tao. Pero next time, mga kauragon, ingatan ang inyong mga belongings dahil meron din ako nakita friend ko sa Facebook, iPhone 17 Pro Max. Munti ka nang makuha, kuya, yung iPhone 17 Pro Max. Binulsa ng lalaki, tapos pagbaba ng jeep, nahulog yung cellphone. Talagang ginodiyos pa. Yung ano guys, kaya ingat-ingat sa mga may belongings. Ingatan ng mga gamit. Dapat yung mga bag nyo itabi nyo sa inyo. Kasi yung nakita ko guys, yung friend ko sa Facebook, yung bagong-bago niyang iPhone 17 Pro Max, munti ka na makuha. Rutang ginubatan din. Nakuha, tapos yung bababa na yung magnanakaw, nahulog yung cellphone. Ay, dangag. Binukutan siya, tapos bababa na yung dumuko, nahulog yung cellphone. Ay, nalaman niya na kinuha yung cellphone niya. Yes. Kaya ingat-ingat guys sa inyong mga cellphone, ha? Kahit hindi pa yan Apple, kahit anong cellphone, wallet, ingatan niyo yung mga gamit niyo. Kasi napakahirap ng buhay ngayon. So, yan lang paalala natin sa mga commuters like me. Yan, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: makitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

99.7, Orado na Nails, there have it, a song by Jaya, Wala na bang pag-ibig. Uy, congratulations! Grabe feeling ko kamag-anak ako ni Alex Gonzalez. Grabe talaga namang nadama ko yung hirap at talaga namang pinagdaanan itong si Alex dyan. Yan, kahapon nga ay talaga namang in-upload na yung matagal nang inihintay, kasi marami ang nagtataka kung bakit puro na lang naka-jacket, naka-dress na mga maluluwag si Alex G, samantalang mahilig siya mag-crop top. Kaya ayun na nga guys, sinagot na, at after 6 years together daw and 3 heartbreaking pregnancy losses. Grabe, 3 na pala. Pang-apat na yung ngayon. Pero talaga namang meron na siyang baby bump. Sabi nila, they never lost faith and continued to surrender their situation to God. Sabi nga ni Mikey Murada sa video nila, eh kahit silang dalawa na lang daw, okay lang. Wow, grabe! As a husband na talagang ganun umintindi sa mga. Okay, habang daw sila ay nag-prepare for IVF treatment, biniyayaan sila ng supling with a natural pregnancy. Congrats, congrats talaga. Sabi niya, it felt like heaven had finally answered their long time prayer. Ano nga naman guys, talaga namang sinagot na ng Panginoon. Kaya minsan don't rush things. Hintayin mo lang yung timing, diba? Kasi hindi pare-pareho yung pagbubuntis, hindi pare-pareho yung mabubuntis, hindi pare-pareho ang sitwasyon ng mga kababaihan. So yan, congratulations once again. Matagal natin tong inabangan yung makikita natin na may baby bump na si Alex. So yes, mga kauragon, dyan lamang kayo. Here's Closer You and I by Gino Padilla. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Mas sabikulado o hagun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng

Give me the whole line 90.7. Oraw na niya 56 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. And you're still with Ligayo on the Radio. Magandang afternoon pa rin mga ka-orawa. Thank you sa lahat ng mga sumubaybay at talaga namang tumutok sa programang Oragon sa Hapon and Oragon Retro Morning. Yes, mga ka-Oragon, paano ba yung pansamantala munang magbababush ang babaeng nakaka-L pero hindi nakaka-LL? And paano ba yan, babush-babush na muna for now? Bukas magsama-sama tayo 9 till 12 noon sa programang Oragon Sabado Retro. Akala nyo yun, Sabado na naman. Yes, babush-babush na mga ka-Oragon. Happy weekend, you all. And eto guys, ako'y kinikilig by Hazel Faith. Keep it right here, only here on Big Double Line 9.7.

0: Putuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Mas Sabikulado o Ragun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ka sangga. Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
1: EGP!
0: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
1: EGP!
0: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
1: EGP!
0: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra. At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na

Big Double I 90.7 Radio Ragun Legaspi. Hello again. Maganda. Asin, talagang magandang lalaki ako. Ay, sa wakas, medyo nakakabalik na yung boses ko. O, namiss ko bigla. Kapatid, jamming ganda until about alas 5 po ng hapon, ha? Aasahan ko ang inyong pakikipagsamayan sa akin. Until about 5 this afternoon, pwede nyo akong tawagan. Text nyo ako 0961-355-6393. At gaya na nasabi ko parati, mas feel kong magiging close tayo kapag ikaw ay pupunta ng istasyon. Dadala ka ng merienda, dagdagan mo rin ng soft drink. Parang ganun lang. Close na kagad tayo.

0: 3 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex. Pagbatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight this feeling.

the music of Ed Sheeran. That's perfect. Just like this afternoon, I feel so perfect. You know why? Nakakain ako ng burger eh. Nakakapagkape pa. At nakakahinga na ako kahit pa paano. Ay, magandang hapon po sa ating mga kabarangay. Nakatutok na naman ngayon dyan sa Albay District Public Market as usual. Sa panguna po naman ni Nanay Edna, ni Manong Renan, ni Papa Joel, si Ate Bing, si Manay Josephine, si Manong Ramir, at saka si Manay Juliet, si Manay Nitz. Ito yung mga talagang walang kasawa-sawang tutok na tutok talaga ha, sa Radyo Ragon mula umaga hanggang hapon hanggang sa mga sumadaling ito. Isang istasyon lang ang alam nila. Also make it a big wave right over at Lidia Astilleros Cantin. Diyan ho naman sa Barangay Maruroy, Daraga. Maraming salamat din po Nanay Lidia.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Ay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: mo bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo bes, tapos man kita maragayan asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May anong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box na Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, may cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Isabella.

Yeah, Big Double I 90.7, Radio Rago, the Gatsby, the sound of Taylor Swift. That's the fate of Ophelia. 14 minutes after 4 in the afternoon, it is my second hour stretch with you. How are you doing, by the way? Thank you for listening. Again, magandang hapon po sa ating mga rapper homes, mga jeepney drivers out around na humahataw pa rin, mga biyahing na daraga Legazpi, yung mga nakahimpil dito sa LKY Grand Terminal. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Again, sa mga nakatabay din po sa atin dyan sa Daraga Public Market, especially dyan sa Lasibal and Dapay Store, mga taga Maroroy Daraga, pati Inkuli ha, si Nanay Lidia Stilier, of course, kay Manong Ross, as well as kay Papa Jason. Ito yung mga suki natin from morning till night. Adik na adik talaga sa Radyo Oragon. Meron ba mang iba? Of course, mga kumakain ngayon dyan, ang nakikipagsamahin din po sa tugtugan natin, yan po sa Rosales E3, kay Nanay Doris and Papa Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok.

0: Protect Undenatured Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuhan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemix. Pambatang lagundi, Plemix!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: You want it.

0: Gigi Dilara doing a remake of Rusel Nava's masterpiece, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Ewan ko nga ba kung bakit eh. Bagamat alam kong medyo may pagkalukring ka, pero mahal pa rin kita. Bakit nga ba? Exactly 31 minutes after 4. On to the second hour stretch of our date. Barely 30 minutes before I get out of here. Agad-agad, magandang hapon po sa mga tututog lang doon sa mga rin na pa. Maraming salamat talaga sa inyo. Kailan naman nagpapalakas sa amin eh.
1: Thank you.
0: Also making a big way right over at what is this? RRS Marketing. Nakaantabay daw ngayon sina Bossing June as well as si Ma'am She and Ate Grace. Also making a big way right over at what is this? Salugan District High School. Maraming salamat sa pagtutok sa inyo, especially kay Teacher Lala and ano to? Manong Rene. Always nakatutok daw sa Radyo Rago kahit sa mga oras na ito. Eto na si Magnus Haven.

0: hearts, one vow, one life.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Kanta ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: So, ano pangalan mo?
8: Doroyo po.
7: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang NINS Nola San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang NINS Nola San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight this feeling.

0: pinapidama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silymarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Si Silverio.
4: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
6: Ang Means of Orasan Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means of Orasan Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means of Orasan Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
2: Ano ang nararamdaman mo?
3: Matakupo.
2: Hindi mo maibuka?
3: Hindi mo. Nahihilo ka palagi.
2: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
3: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
2: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
3: Pinawisan na po ako.
2: Tapos, hindi ka na nahilo?
3: Hindi na po. Namulat na po.
2: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
3: Hindi po.
2: O, gagaling ka na in Jesus' name.
3: Salamat na.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata po.
2: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
7: Iyo po.
2: Ngayon, anong ginibo mo?
7: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
2: Oh, so, isa na ba yung mga detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
7: Sige.
2: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
7: Magayon na po ang findings niya.
2: Glaucoma free ka na?
7: Glaucoma free na po ako.
2: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Ano pangaran mo?
8: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo sa mata.
2: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
8: Katarata po.
2: Kumaya ka-operahan?
8: Hindi po.
2: Hindi ka nagpa-opera?
8: Dati po hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
2: Adi mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap?
8: Nilipis na po ang alapaap.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
9: Parang oval ang

0: hawak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, kuyusos na siya.
3: Ang MIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang MIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nata, anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digdig?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang MIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang MIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang MIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtega ko dito sa Lins Wellness Center. 2 months pala, nakamatay na ang karahayan. Hindi na po tinatake na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
3: Ang MIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang MIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang MIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: So, ano pangalan mo?
8: Doroyo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NILS?
8: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang MIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang MIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang MIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Hi, Kim. Kung natin po, 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na yung
9: bukol.
4: Tapos yung kape.
9: Opo.
4: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang MIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang MIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang MIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
10: Love, yes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
10: Kasi po, yung mata ko, malabo, malabo.
11: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
10: Medyo malinis na.
11: Malinaw-linaw na?
10: Malinaw-linaw
11: na. Nakakakita ka na ng konti?
10: Oo.
11: Oo. So, maganda ang eyes ba?
10: Maganda yung eyes ba.
3: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
11: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
12: Oh, no.
11: Tulong beses na siya inatake. So, per may 200 ang BP?
12: Yes.
11: Pero ang nag-detox siya sa ko, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
12: 30 over 80.
11: Tapos, per may nagpapa-blood chem?
12: Yes.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
11: Anong pangalan mo?
13: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, Kukulong.
11: Pero na pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
13: 160.
11: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga perang beses.
13: Apat na beses.
11: Anong makulog? Tulak?
13: Tulak.
11: Gari ano?
13: Mag-auson.
11: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
13: Nadal naman nagparakulog.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
11: Ano pong pangalan mo?
14: Maricel po.
11: Anong na mga nararamdaman mo?
14: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapalchikate yung hindi ako nakakatulog.
11: Ilang oras na lang tulog mo?
14: Minsan dalawa, tatlo.
11: Ngayon, ano ang unang binili mo?
14: Yun po yung minced coffee.
11: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
14: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
11: Yung pagtulog mo?
14: Maganda na po.
11: Ha, dati ihi ka ng ihi?
14: Opo.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
11: Ano pong pangalan? Alan mo?
14: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
11: Ilang oras na lang tulog mo?
14: Minsan dalawa, tatlo.
11: Ngayon, ano ang unang binili mo?
14: Minced coffee.
11: Ano ang unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
14: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
11: Wow, yung pagtulog mo?
14: Maganda na po.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
11: Nanay, anong pangalan mo?
15: Medyo matanglian na lawas ang mga damon, ang bitan, tuhod.
11: Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
15: Maray po.
11: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
15: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay na lang po.
11: Ayun, sa pag-CR mo?
15: Hindi mo
11: po. Maayos na? Maray so kape?
15: Hindi po ma.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
11: Nanay, anong pangalan mo?
15: Midland Blues Cleaning. Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, tuhod.
11: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
15: Maray po.
11: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
15: Maray po. Lawas ko ay garo.
11: Magaan?
15: Magaan. Ang
11: pagkaturog mo?
15: Pagturog ko pa, okay na lang po.
11: Ayun, sa pag-CR mo?
15: Hindi mo.
11: Maayos na? Maray so kape?
15: Hindi po.
11: Ayun.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
11: Ano ang patotoo mo sa Nins Juice sa aki mo?
16: Magayon ko. Nagra lang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
11: Dati ang grado niya, pera?
16: Ano? Ano ma, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
11: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, o honor.
16: May isa mo ni, so siyang 89, nag-B 92. Tapos, well, with honor siya.
11: Tapos healthy.
16: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, siya maksimaksag siya magkakaan.
11: Active.
16: Oo, active. Tsaka ano yung...
11: Yan yung ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada'y nakaka-Nins Juice, anak.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa

0: inbox pa lang na umbus ko, mamati ko. So, Ryan, sige, salamat po.
1: Ang Main Sinula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Main Sinula San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sinula San Fermin Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Hi, Lola Roselinda. Ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
4: Napanakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Hindi mo sana ang tigang maintenance ko. Sa tayo pa manakulog ang maintenance ko na high blood pero may normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapano ko, nanonormal. Okay.
1: Ang Main Sinula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Main Sinula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sinula San Fermin Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Anong pangalan mo?
6: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapilip po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
5: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo? Pampulog?
6: Hindi na po talaga.
5: Parang bulang ka lang nag-inom?
6: Mag-1 month lang po.
5: Uday ka na kikapos yung pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa imo?
6: Parang matutumba po ako dahil ito'y arututin.
1: Ang Main Sinula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Main Sinula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sinula San Fermin Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiparambulan.
8: Karambulan ito.
7: Tapos nagpa-blood chem ka?
8: Mm-hmm.
7: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
8: Clear na gabus.
1: Ang Main Sinula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Main Sinula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sinula San Fermin Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Bibi, ano itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
9: Ito, ito yung maestra po kung ang ito.
7: Mapabaak na kung ta.
9: Tapos sabi ko, dahil lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
7: mga bukol.
9: Bukol.
7: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
9: Opo. Oh,
7: ano sabi sa iyo?
9: Ang ano niya, ma'am.
7: Wala ng bukol? Oh, grabe po sa
1: Ang Main Sinula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Main Sinula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sinula San Fermin Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Yung pumirma ko, allergy. Isa

0: linggo lang ako nag-tip ng mabig na nawala yung kapwede ko. Bumalik. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang main small na San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main small na center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
2: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan na nag-ano, umidumin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
1: Tagal na yan?
2: Tagal na. Noong una, nilagyan ng eye drops, ang sakit talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
2: Wala na. Mabigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
1: Ang main small na San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main small na center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
3: Mata ko po.
1: Hindi mo maibuka?
3: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
1: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
3: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
1: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
3: Pinawisan na po ako.
1: Tapos, hindi ka na nahilo?
3: Hindi na po. Namulat na po.
1: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
3: Hindi po.
1: O, gagaling ka na in Jesus name.
3: Salamat po.
1: Ang main small na San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main small na center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang main small na San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang main small na San Fermin Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang main small na center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
6: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata ko.
1: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
6: Iyo po.
1: Ngayon yan, anong ginibo mo?
6: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
1: Oh, so isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
6: Sige.
1: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
6: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
6: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Uy, wow! Ang main small na San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main small na center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
7: Ano pangaral mo? Edward po. Ang pagulang mo kayo sa mata.
8: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
7: Katarata po.
8: Muya ka-operahan.
7: Yun po.
8: Hindi kayo nagpa-opera.
7: Dati po hindi ito manabuo ng parang maalap.
8: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanaw.
7: Kasi na po ang ano, alap pa.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
10: Parang oval.

0: lungkot sa kamay ko. Nana naman yun.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, kwintos na siya.
2: Ang mismo na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Tatay, anong pangaran mo?
4: Isidirio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Lens Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po tinatake na parang kumikirot minsan naman na ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. So, ano pangalan mo?
7: Pastor Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday.

0: 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Hi, Kim.
1: Kung natin po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
0: dugo.
1: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
0: Wala na yung
1: bukol.
0: Bukol. Tapos yung kape.
1: Opo.
0: So ano nakatulong sa'yo? Yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo. Ang Min's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Min's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Min's Wellness Center, Fiduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fiduran Albay. Beside Fiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Love this.
3: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata po,
3: malabo.
4: Malabo.
3: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis ma.
3: Malinaw-linaw na?
4: Malinaw-linaw lang.
3: Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
3: Oo. So, maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes ba.
0: Ang Min's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Min's Wellness Center, Fiduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fiduran Albay. Beside Fiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
5: Oh, no.
3: Atulog. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
3: Pero ang nagdetox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
5: 30 over 80.
3: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
5: Yes.
0: Ang Min's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Min's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Min's Wellness Center, Fiduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fiduran Albay. Beside Fiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso, kukulong.
3: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
3: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Apat na beses.
3: Anong makulog? Sa tulak?
6: Sa tulak.
3: Gari ano?
6: Mag-auson.
3: O nga na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Nadal naman ang panakulog.
0: Ang Min's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Min's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Min's Wellness Center, Fiduran Branch, and Waan, every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ano pong pangalan mo?
7: Maricel po.
3: Anong mga nararamdaman mo?
7: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghina ko, nagpapaltikate yung hindi ako nakakatulog.
3: Ilang oras na lang tulog mo?
7: Minsan dalawa, tatlo.
3: Ngayon, ano ang unang ginili mo?
7: Yun po yung Min's Coffee.
3: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
7: Pagdumi po, dati minsan di nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
3: Yung pagtulog mo?
7: Mahapaganda na po.
3: Ah, dati ihi ka ng ihi?
7: Opo.
0: Ang Min's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Min's Wellness Center, Fiduran Branch ay matatagpuan sa

0: Corner, Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
1: Maricel po. Di ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
1: Isang dalawa, tatlo.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
1: Minced pork.
0: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
1: Pag dumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Wow, yung pagtulog mo.
1: Maganda na po.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Mall San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Mall Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Milagros Clinic. Medyo matanglayan na lawas ang mga tamon, ang bitan, tuhod.
3: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
4: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
4: Maray ang lawas ko ay garo. Daan. Pagpagturog ko, okay
3: naman po. Ayun, sa pag-CR mo?
4: Iyon po.
3: Maayos na? Maraiso kape?
4: Iyon po.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Mall San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Mall Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Milagros Clinic. Medyo matanglayan na lawas ang mga tamon, ang tuhod.
3: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
4: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray ang... Lawas ko ay garo.
3: Magaan?
4: Magaan.
3: Pagkaturog mo?
4: Pagturog ko, okay naman po.
3: Ayun, sa pag-CR mo?
4: Iyon mo.
3: Maayos na? Maraiso kape?
4: Iyon po.
3: Ayun.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
5: Magayon ko. Nagralang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
3: Dati ang grado niya, pera?
5: Ano? Ano ma? 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
3: Hindi. Nagkaigwa siya ng mga ano? O honor.
5: Pero siya may siyang 89. Nag-B 92. Tapos ngayon, with honor siya.
3: Tapos healthy.
5: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man. Siya maksog siya magkakaan.
3: Active.
5: Oo, active. Tsaka ano yung...
3: Yan ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada'y nakaka-Nins Juice. Anak.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
6: Si Rene, dako na kong namatian sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko, nagbakal po ako yung kape, sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Okay, salamat po.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
7: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
8: Napanakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Iyon mo siya na ang tigang maintenance ko. Sa dahil pa manak na gamaintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Anong pangalan mo?
10: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung daragan ko, nagaparapilip po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
9: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo? Kampulog?
10: Hindi na po talaga.
9: Parang bulang ka lang nag-inom?
10: Mag-1 month lang po.
9: Dahil ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
10: Parang matutumba po ako dahil ito yung arututin.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
7: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki parambulan.
11: Parambulan ito.
7: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sakit ni mo, buda sa prostate mo?
11: Clear, nagabus.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Bebe, ano itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
12: Eh po, ito yung maestra po kung ang kito.
7: Mapabaak na kung
12: tapos. Tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
7: mga bukol.
12: Bukol.
7: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
12: Opo. Oh,
7: ano sabi sa imo?
12: Ang ano niya, ma'am.
7: Wala ng bukol? Oh, grabe po sa
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
13: Yung anong problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-pick ng mga pinta na wala yung allergy ko.
11: bumalim. Ngayon, nakapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
13: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
14: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan na nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
9: Tagal na yun?
14: Tagal na. Noong na, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes
9: ko. Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
14: Wala na, matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
13: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Ano ang nararamdaman
15: mo? Yung mata ko po.
9: Hindi mo maibuka?
15: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
9: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
15: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
9: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
15: Pinawisan na po ako.
9: Tapos, hindi ka na nahilo?
15: Hindi na po. Namulat na po.
9: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
15: Hindi po.
9: O, gagaling ka na in Jesus' name.
15: Salamat, Lord.
13: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
16: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
13: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
13: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata po.
9: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
11: Iyo po.
9: Ngayon, anong ginibo mo?
11: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
9: Oh, so, isa na bayan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
11: Sige,
9: apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
11: Magayon na po ang findings niya.
9: Glaucoma free ka na?
11: Glaucoma free na po ako.
9: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
13: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Ano pangaral
7: mo?
17: Edward Thompson. Ang pagkagulang mo ka, mata.
7: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
17: Katarata po.
7: Muya ka-operahan?
17: Hindi po.
7: Hindi kayo nagpa-opera?
17: Dati po, hindi. Malabuo ng parang alapaap.
7: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap?
17: Nilipis na po ang alapaap.
13: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
13: Ang Means Mall Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
18: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 years, 5 years na ginawa.

0: dun sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, puyos na siya.
3: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. Miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Ming's Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtega ko dito sa Lins Wellness Center. 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po kinakakin na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
3: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Ming's Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: So, ano pangalan mo?
8: Arroyo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NILS?
8: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Ming's Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Sa Bicolano, Oragon!
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pagi. Landaya talaga ako sa burang kaswado. Ha? Ano man? Nagsisyapa pa kaya magkapatid? Ikaw, ibigay ba akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa natawag sa manuko. Kaya pati lugubi ka na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil nang gayon pa di.
0: Kasi na. Ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa di sa balyo.

0: ang mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Mix 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Mix 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibig bili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: Sir, para na tabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
2: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
1: OMG! Salamat po, sir. Tay, binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
2: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
1: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
0: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, honesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may pa.

0: Magbulag na kita! Iyo, Maraiman, basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka, boy? Saru sana!
1: Huh?
0: Natatasok apat yaon sa imo! Natural, takay pa di mo ito!

0: ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nilis Wellness Center region-wide.
1: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
2: Honey, ano yung pagpaparalista mo dyan?
1: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na daikit ang imbitado. Da nga, nag-order na ako ni duwang punuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
2: Ha? May kurta ka?
1: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
2: Sus Mariusip ka. Di ita pa honey, nababayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayok mang garumaraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa nankaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang.
0: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: bilang mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sabikulado o ragol?
3: Kapeng naturan, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Anis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Anis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.

0: Si Sai po yun eh.
1: Buddy, si Ronald ini, pasensya na kung iso oras na.
0: Oh, Madignal!
1: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan kasi si Madi mo, mga naging nagaro. Ako magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makadigdi ka?
0: Awi yun. Okay, Buddy. Padya na ako.
2: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Dahil ka ng kaduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Hello, sir. Sir, hindi po mag-apot. Tama nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo.
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy, nata? Iyo, ay, kung ako kaya siyang dayo ka.
2: What's up,

0: herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Mills 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk at tongkat ali. Mills 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Mills Wellness Center region-wide.
1: 48, 49, 50,000.
2: Agoma, garo mga kadakul kang binibilang na kwarta.
1: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
2: Ha? Kasaalan niya na gom. Baka makasuhan ka.
1: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita mo sana nakaaram ka ini. O, sa iyo naman ini. Bahala ka na kayan.
2: Ay, habo ko. Dipisin niya na gom. Makaligtas ka man sa leya. Pero bako sa mata kang Diyos.
1: Uragon, tataramon sa Bicol, mabuot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, ma

0: all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference, Co Iglesia Adventista del Siftimudia. At kung sakaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text sa ating cell number 0912-9451-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Luciano.

address nga pwede ang bata marlit registered kung naa either na ining duha. So kay bata pa man, di pa man pwede bautismuhan, di child dedication certificate. Muna'y ginahimo na ito isoon. No? Sa amin dito, as Seventh-day Adventist Church Local Conference, we will issue sa mga para sa mga bata nga wala pa maka himo sa gitawag og bautismo, so naasa sila sa gitawag og dedication certificate. So ang dedication certificate magamit din po nila para sa kanilang pagpalit registered. So tama po yan, ang bautismo para po sa mga nakaintindi, nakaunawa, yung mga malaki na, yung mga dagko na. Kasi si Christ nga atong sulundan, bata pa siya, wa man siya bautismo eh. Gididikat man siya, gihalad. Gibautismuhan siya. 30 na gudi ang edad. Oh. So, sa ato pa, dako na. Malaki na siya, nakaunawa na. Dahil sa Bible, sa Gawa 2:41, ang lahat na tumanggap sa salita ng Diyos, lahat sila'y nabautismuhan. Yung tumanggap pa, nakakaunawa sa tinatawag na salita ng Diyos, naintindihan niya ang salita ng Diyos. Kumbaga, na nasunod niya. No. So, yun ang mga paraan sa gitawag o kanaang bautismo. Yung nakaunawa, nakaintindi, tinanggap niya ang salita ng Diyos bago siya bautismuhan. So, yan ang pamaraan na nakasulat sa Biblia. So, yan ang ating ginagawa din. No? Hindi tayo nagbautismo sa mga maliliit pang bata dahil ayon po sa Biblia, ang maliit na bata ay hindi pa nila alam ang katotohanan. Hebreo chapter na ating mabasa, 5:12-13, sinabi dito, para ito ang masabtan mga isoon. Oh, basahin natin sa Tagalog version. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na tayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya'y isang sanggol. So katuday mga bata na kumakain pa, dumididi pa, ang pagkain nila ay gatas, hindi pa nila alam ang katwiran sapagkat sila'y sanggol. Bata pa. So ang bautismuhan, hindi yung walang alam o karanasan sa katwiran. Yung mayroon ng karanasan sa katwiran o nakasabot na sa kamatuoran, moto sila ang bautismuhan. Dili day katong wala pa makasabot sa kamatuoran, mga igsoon. Muna'y ipahayag din sa Biblia. I do hope na naunawaan. Connected po tayo ngayon sa 105.7 Smile Radio Santa Fe, Bantayan Island. Kumusta po dyan? Last night po ngayon sa atin, last day po ngayon sa ating crusade dyan sa Bantayan Island sa may Barangay Balibid, no? Santa Fe, Bantayan Island. Magandang pakikinig po sa inyong lahat dyan. Umayon pagkaminaw ninyo tanang din na. We are connected also dito sa Barangay Radio 101.1 Gipus, and also dito sa 101.7 Nice Radio Biliran, Naval Biliran. Kumusta din po? At dito din po sa 94.5 Big FM Davao Region is also connected. At dito din po sa DXKM Gates FM, connected din po tayo. At sa Magnificent FM 87.7 Nabunturan, it's now connected. At sa Radyo Oragon 90.7 Legazpi City, Albay, Bicol Region. Salamat po. Thank you so much. Happy Sabbath po sa lahat. Good day po. At naway pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos. So dito tayo sa tanong galing po kay B.
Bibilo Bonilla Galvan. Pastor, mabasa diha sa Mark 16:2. Linggo ang simba, explain daw. Linggo atong tanawon, simba ba sila diri? 16 verse 2. Atong basaho na Marcos 16:2. Atong tanawon ingon, unsay gisulti dinhi? Ingon dinhi ang Biblia. At pagka umagang umaga ng unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. O man na ginagsimba. Dito man siya parang sementeryo. Nung unang araw ng Sanglinggo, Sunday po ito. Kung basahin natin ang Good News Bible, sabi dito, very early on Sunday morning, at sunrise, they went to the town. Pumunta sila, miadto sila sa lubnganan. Wa man yan yung simba. Kisa man yung mga nangato dito, sila si Maria, human sa Sabat. Nagsabat sila una. Human sa Sabat, nagsunod ayon ang Linggo, o Domingo, o Sunday, nangato na rin sila sa lubnganan. Kaya sa Sabat, pahulay man sila. Ayon sa Luke chapter 23, verse 53 to 56, pagkatapos ng Sabat, saka sila pumunta doon sa libingan. They are keeping the Sabat. And after the Sabat, they go to the tomb, sa lubnganan, sa libingan, upang makita ang katawan ni Jesus. At pagdating na doon, wala na doon si Christ dahil nabuhay na siya. Wala na doon siya. Yun ang nangyayari. Wala pong sambahan dito sa sementeryo. Doon na po sila nung si Kristo ay nasa lubong nila. Nagpatira pa sila at sinamba nila si Kristo. Hindi rin din yun po yun sa simbahan. Saan yun? Sa daan. Kumbaga, accidentally, nasa lubong nila si Christ, yun, sinamba na si Christ. Hindi nila sinamba dahil Linggo. Sinamba nila dahil si Kristo sambahin araw-araw. Dahil tapos na po yung Sabat ng kapahingahan. Lumipas na po. Dahil after the Sabat, Mary and other Mary and Salome went to the tomb on Sunday. Linggo. So naay dahil Domingo, naay dahil unang adlaw, naay dahil Sunday, pero wala tao ga nga day of rest and worship, kaya nga naman, human naman sila o simba. Kaya katuma ang mga babae sa Luke, atong basahon, Luke chapter 23, verse 54 to 56, ganito pa ang nangyayari. Then he took the body down, wrapped it in a linen sheet, and placed it in a tomb, which had been dug out of Soldrak and which had never been used. Verse 54, it was Friday. Friday yun. And the Sabbath was about to begin. Na mag-umpisa na po yung Sabado o Sabbath. 55, the woman who had followed Jesus from Galilee went with Joseph and saw the tomb and how Jesus' body was placed in it. 56, and they went back home and prepared the spices and perfumes for the body. On the Sabbath day, they rested as the law commanded. Pag-abot sa Sabbath, Friday, pag-Friday, nag-prepare sila. Pag-abot sa Sabbath, they rested according to the law as commanded. Pag-after the Sabbath, 24:1 ng Luke, sabi nito, very early on Sunday morning, the woman went to the tomb carrying the spices they had prepared. Isa man to, si Salome, si Marta, si Maria, og laing pang Maria, nangadto sila, o gitanaw ang lubong, lubnganan, pagka Domingo. Humana sila simba, humana sila og pahulay sa Sabat day. Muna iso ikipasabot. Dili diha magisgot na ang Domingo
at laong pahulay igsisimba ang isgutan diha pagbisita din as mga patay dito sa lubnganan. So, salamat ison sa maong pangutana nga gipaabot din sa atua. O ginaotang ang Dios kanunay magpanalangin. Nya kun duna mo ba moy dugang mga pangutana, you can text or call sa atuang numero 0907-604-1410. Ikan diri kang 2545. Hello Pastor, Happy Sabbath. Ya kanimo Pastor, perminti ko nagapaminaw sa imuha Pastor. Mag-request lang ko sa inyuha Pastor og prayer kay magduha-duha. Ang magduha na katuig Pastor, wala pa ko kalakaw. Sugod na disgrasya ko, salamat kayo sa imuhang pagbasa. Pastor from North Cotabato Pastor. Salamat isuon sa imuhang pag-text sa ato ang program. No? Salamat sa abdiya, inaot nga pagkamayuhon ka sa Dios o tabangan ka niya na mabalik na kas paglakaw o matirafika para nga maulian na imuhang gibate sa imuhang lawas, no? Atulay suon nga kung naunta yung doldool ang tanakan, ako'y mga ikarecommend unta nga mga therapist, no? Para matirafika. Pero saon ay ulayo man sabig suon, no? So, salamat sa pag paabot sa imuhang pod sa iyong mga request na sana po pagpalain kayo ng Panginoon at tulungan po niya kayo. Salamat din ho sa pagpadala ng mga katanungan, no, sa ating mga sugid na taga-pakinig at taga-subaybay ho sa ating programa. Sa ating pagpatuloy, magilaw namin taga-subaybay dyan po sa may Nabunturan, maayong gabi diha kanila ni Pastor Pahal and family. Kumusta sa Taburete family sab diha o guban pa o diha sa may Davao region kay Pastor Emmanuel Harantilla da sa Tagum. Kumusta tanan diha diha sa tanan nga maabot diha sa may Carmen, diha sa Kaibaden Lopez, diha sab sa ato ang mga tigno diha sa Malungon, no, diha sa area isoon sa Kawayan Malungon, diha sa Cabrera

thank you so much igala sa mauna usab nga lawiton. Diyos ay pag-ibig para sa ating lahat. Nawa po'y pagpalain tayo at tayo po'y patuloy na gabayan at patuloy din po tayong sama-sama sa ating programa para atin pong patuloy na maunawaan ang mga salita ng Diyos. Okay, padayon tayo soon sa tuwang panakuban ining taknaa at tuwang basahon sa dinhi. Direksyon sa itong mga texter na ito, gikan din he, sa ito ang mga nagapaminaw sa nagkalinlain ng mga lugar, no? Gikan din he,

Asa to ang ikan direksyon kang 2545. Ako di ay si Yaman Manti, ang amo akong pangalan, pastor, dari sa North Cotabato. Prayer request na ko, pastor, na maulian ko sa ako ang pagkadisgrasya nga maubalik na kung makasala ka makalakaw. Salamat. Ikan kang 1799. Pastor, happy Sabbath. Matupad din na isoon, pastor, happy Sabbath. Ato sab na isoon nga pagtagad ng ilahang mga pangutana din istong programa or ilahang mga request.

kay doon na may mga puntuan eh. Sa dupa katong namatay, ilalom sa tulo kamalunda, mahimong kabahin oh, sa kaluwasan. Oh. Ang hari 44,000, dili madungagan. Dili na dungagan ani. Pero pagkatabang sa pagkumplito sa numero, daan naman ang kumplitong numero. Inumbered naman na sila. Sumala igsoon sa Biblia. Okay, inumbered naman na sila sumala sa Biblia, dili gyud makatabang mga makatabang pang madungagan. Kay kumplito naman to sila. No, inumbered naman. 12 tribes, 12,000 every tribes of Jacob, of Israel. So, based sa Revelation chapter 7, 12 kabanay, 12 mil kada banay. So, 12 times 12, 144,000. So, muna ikipasabot mga isoon nga, di na kita madugang pa diha, nga kita maapil. Pero kaya yung pastor nga, it helped to complete that number. Makatabang daw nga makumpleto ang number. Kumpleto naman ang number. 144. Complete number naman na. Kay given number naman na siya. 144. So, ato ay soon nga tanawon unsa ang iyahang context jud na ini. Ato rin i-review mga kaisunan ang maong passages. Salamat kayo ha sa maong pangutana. Ikan dira isuon sa ato ang tigkaminaw kang 0997. Pastor, happy Sabbath. Kanang asa kahay tinuod sa tanang isde. Salamat si Juan Sunny diri sa Rizal, Sambuanga del Norte. Isuon ang tinuod yun nga isde katudyo nagpabilin nga nagdala sa three angels. Ingon nga banner, logo. Kay mo ni ang old landmarks of the Seventh Day Adventist. Bisan pag unsa na kadaghan nga membro sa SDA, unsa na sila kadako, unsa ka bahandianon, pero wa na gani magpabilin aning banera, wa na gani ni gidala nga banner maisoon. Di na mao. So ang tinuod nga Seventh Day Adventist, tanawan ninyo sa inyong mga simbahan. Kung three angels pa ba ang inyuhang mga lugo diha? Di na nagani three angels, gigipulihan atong bag-ong na i-cross, di na natinuod ng SDA. Gitawag na nagpigan SDA. Nga naman, naanay sign sa pagano sila mga simbahan. Ang cross is a sign of pigan. Pagano na. Timaan ang pagano. Nga imong ibutang sa mga simbahan, so pasabot nga, wala na. Tili na ka tinuod ng SDA. Sangala na lang ka SDA, pero sa tinuod in realidad, dili na. So ang tinuod ng SDA, nagpabilin sa three angels. Sumala sa ato ay suon nga mabasa. Dito tayo suon sa kang 5957. Pastor, salamat sa imong programa nga mahayagan ang mga tao nga wala pa nakabalo sa kamatuoran. Pinasikad sa Biblia. From Charlie Canoyne o Poblasyon Matanao, Davao del Sur. Maayong pagkaminaw din na, Brother Charlie. Hinautang naamo diha sa maing kahimtang, maing panlawas, o salamat sab sa paday nga pagpaminaw. I-share ang atong program. Pakusgay mong radyo, para mong silingan kadungog, din mahimo na kang kabahin sa programa, mahimo na kang kabahin sa mensahe, o mahimo na kang kabahin sa kaluwasan sa ubang tao. No, ang imong pag-share isoon, ato nang ginapasalamatan. O padayon lang sa kaminaw, daghan pa mga butang at tumakatunan o ipaambit sa misuban, no? Para nga daghan pa po ang masayod sa dugang pang kamaturan. Diha kay Nini Mula Dalupan, happy Sabbath, watching from Jensen. Ikan kang Bibilo Bonilla Galvan, request ko kanta, dili unta ako angayan, at usang tanaw na kung naka-download na ba ko aning kanta, bugwala galing, napasaylo ang din ako ma-play ang maong song kung pananglit dili wala ato ma-download angayan dili ako angayan, no, ato tanawon sa ingsoon. Okay, salamat kay na aday din istong playlist ingsoon. Ay di mao wala gyud istong ingsoon, wala gyud, pasensya kayo ha kay wala gyud sa ato adin ang

ang playlist sa pagkakaroon. Wala pa yung kung mag-download itong bagong kagamitan ison. Okay, dito tayo soon sa tuang pangutana kang kwento. Pero daghan man gihapon galuto, pastor, labi na natong na ay kauban sa balay na masakiton og naakay kauban sa balay nga dili isde ipod. Unya kanang na ay mga fellowship, pastor, niluto ay ang iba, ha? Di ba galuto ay ang ibang host? Lain pangutan na, pastor, na ay verse na bawal magsayaw. Ang verse igsoon sa Biblia nga nagisgot og sayaw, dili igot ang Ginoong. Ma sa tung panahon ron, wala gyud gitugot nga magsayaw patakaron. Katong kang David sa una nga nagsayaw siya tungod man to sa ilang gubat nga ilahang nadaog. Pero in worship the Lord sa itong panahon ron, simbahon siya sa Espiritu kamatuuran. Juan 4:23-24. So, wala kay ang pagsimba sa Espiritu simba. Psalm 96:7 paingon sa kana nga mga verses maison. Pero kanang sayo-sayo gi-apply na dito sa panahon nila ni David sa unang panahon. Sayo-sayo sila. Pero wala simbahan. Sa panahon nga sila makadaog silang gubat at sila mga tambor, mga tugtog nila, kay mo man ang mahitabo, no? Pero sa during worship sa ilaha nga pagdaig sa Ginoo, simbahon siya uban ang katahom o pagkabalaan. Kanang ingon nga nagluto kay nang masakiton, kay unta nga dili na siya habitual ngano man kay namalay na sakit, considerable kay namay na sakit. Pero kanang walay masakit, ngano man gyud tuyuan man, no? Pero sa pag may masakit ison, magnadikit termos imuday ang ibutang idaan ng ginitubig, oh, nagi mga pamaagi. Unya ka nang naikaubang dili isde sa balay. Ang Biblia na ingon baya, bisan ang dumuloong nga naas imong balay, dili magtrabaho. Adi luto o tadaan. Kami bisan na ibisila sa balay, luto daan, bernes pa. Udagandaghanon lang, kaya kung naiyong maabot ng bisita pagkasabado, makapakaunta. Yung na naiso, unya ka nang fellowship, bisan sa among mga convention na ginahimo, wala na gyud may na exercise nga magluto pa panahon sa Sabado. Birnes, after lunch, luto na paingon sa pag before magsalop, matapos na tanang luto, mga buluhaton. Muna nga, kung doon na may naghimo, yan na igsuon nga wala pa gyud na nareforma ng mao mga buhat, wala pa gyud ma-revive ang ilahang pagluto, sige ka pong luto. Ito na sa hayoon o nga, ayaw na yung tao. No? E mag-uol pa ito maglantaw po mga kaigsunan nga ato aming gining mensahe nga nagito yung preparation day mao ang Friday. So pagkasabado, ay luto kay pa naman preparation day na lutoon mo na antanan. Muna ang dapat nato igsuon nga masayran. Dapat natong matuman. Di na to pwede nga lapason mga isuon. Salamat kayo sa maonga pangutana. Ikan kay AJ Roll, okay, nag-info lang siya nga wala sila signal sa pagkaroon. Mag-reply na lang ko tomorrow morning. Okay, isuon, salamat isuon. Kay Bibilo Galvan, pastor, nga no dili man mo kaon karni baboy, basin mahay blood mo. Dili man na mo'y rason isuon. Kay bisan pa ang mga baka, manok, isda, makahiblad, manggihapon na, og sige, ni mong kaon, labi nagpinirito. Sa pagani ang mga nagkaon o gulay lang, kung ginapirito kanunay, ginauwili kanunay, makahiblad, gihapon na siya ison. Kay ang kolesterol sa uwil, mumantoy makahatag o kadaot sa itong dugo. Huwag mo nang maistiki atong dugo, niya mahiblad ayun ta. Di good reason nga, di mo kaog baboy kay maka high blood, dili na mo'y rason. Ang rason nga nung dili mo kaog baboy kay gideklara sa Dios nga hugaw ang baboy. Nasa Biblia na, ang Dios may nadeklara. Levitico 11, versikulo 7, nga

Jesus utso dili kamo mag ang baboy kay bisan siya may kuko nga buak apan wala magapangusap sa iyang kinaon mahugaw siya alang kaninyo sa unod niini dili kamo magkaon ni maghikap sa patayng lawas niini dulumtanan kini alang kaninyo hugaw ang Dios mo'y nagdeklara ang Dios mo'y nagingon ang iyang gisultihan katong iyang pinili nga katawhan Deuteronomio 14:2 kay kamo mo'y pinili nga katawhan sa Dios nga mahimong iya taliwala sa nang naso sa tibuok kalibutan gipili kamo niya tres ayaw kamo pagkaon og bisan unsang butang dulumtanan dili day pakanon ang gisultihan igsoon ang katawhan sa Dios so kung kita katawhan sa Dios ayaw kaon ang Dios may nagdeklara nga dili ipakaon. So, maanay hitabo mga kaisunan nga dili mo kaon ang SDA o karning baboy, sanglit ang Dios may nagingon nga ayaw mo kaon. Anong dili man pakaon? Kay mahugaw. Kung katong mo kaon ni ini sumala si Biblia, silutan sa Dios inigabot sa panahon nga siya mubalik na dinhis kalibutan. So, muna ang mga SDA, dili mo kaon karning baboy, kay nahadlok me sa silot nga giandam sa Dios. Silot ayang giandam. So kung gusto tandita silutan, ayaw ka o karning baboy. Kasi mayroon siyang parusa na inihanda para sa lahat na kumain ng karning baboy. Isaiah chapter 66 verse 15 to 17. Atin nga pong basahin kung totoo ba na mayroon siyang inihanda parusa sa lahat na kumakain ng laman ng baboy. Atin pong basahin. Ito po. Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga ginamumuhian niya. 16. Apoy at tabak ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak na marami ang mamamatay. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas para sa mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Nagpoprosesyon sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na karumaldumal. Malapit na ang wakas, papatayin niya ang lahat na kumakain ng karneng baboy at iba pang hayop na karumaldumal. At yung nagsambang gaya ng pagano at nagpo-prosesyon. Alam mo natin kung anong grupo yung nagprosesyon. Na kumakain din sila, nagprosesyon sila, kumakain pa sila ng karne ng baboy at hayop na mga karumaldumal. Anong sasabi, sabi ng Panginoon? Malapit na ang wakas sa mga taong ito. Kung hindi tayo magbabago, hindi natin baguhin, patuloy tayong kumakain, ang Diyos ay nakahanda na tayo'y kanyang parusahan. Salamat po sa pangutana. Ay duhop nga nasabtan ang tubag base sa ato isuong mabasa diha sa balaan nga kasulatan. Salamat, ang Diyos magapakamaayo sa matag-usa. Kikan kang 5214 Pastor Nindot kayo ang program kay daghan ang nagapangutana si Brad Boy ni dire sa Lingkunan. Kumusta das Lingkunan ha? Kunos agad to inyong anniversary das Lingkunan. Ha kay atong gahinan og panahon para makalaag ta das inyong lugar. Ipahibalo lang niya ko kung mag-anniversary mo. Oh. Kung inyo nga kung panahon bro dili ay na lang po ay lang po din ang lukson. Okay, salamat iso dirita kang Shine Alpitsi. Happy Sabbath Pastor Day. Happy Sabbath Sab. Watching from Kalumpang Church, Kalumpang General Santos City. Kumusta diha sa Kalumpang Church ha? Sa General Santos City nato nga mga nagapaminaw sa tuang tulumanon diha sab sa may Kalamba. Diya kanila ni brother ni Kuya Cortez, mayong paggaminan ito na diya, Happy Sabbath.
diha sa Gia Family Sub, no, Cortes Family, uguban pa diha tanan nga naminaw sa tuang programa karon. Kumusta mo ginaot ang Dios kanunay magapanalangin. Sa pagpadayon sunahan mga sukit na kaminaw to continue our program this evening. Ato sa kaminaw na sabi kining usa ka awit, ako unta ang angayan sa krus alang ni natutanan.

Okay, thank you so much sa Alawiton atong na ating napakinggan. Tayo po ang tinubos niya at tayo po ay kanyang binigyan ng panahon, no? Yatang giluwas. Thank you so much sa iyahang pagsakripisyo alang nato. O dire tayo soon sa mga viewers nato. Gan po kay Mer Lampagos Valiente. Happy sa Huli Sabat, Pastor. Watching from Purac, Pampanga. Kumusta po dyan sa Purac, Pampanga? Natin na mga viewers na palagi pong sumusubaybay sa atin hong programa. Thank you so much po. At nawa po'y pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos. So patuloy ta sa ato ang dyan kay Terence Balataria. Kumusta po dyan sa inyong lugar kay dyan din po kay Cyrus Segarino Roslin. Kumusta din po sa atin pong mga tagapakinig sa atin hong programa kay Iris.

Jokare sa tubo, gandang gabi po, agandang pakikinig po sa inyong lahat. At nawa po ay pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos habang tayo patuloy na sama-sama sa ating hong programa. Okay, dito tayo sa next na tanong. Sa kung mayroon pa po kayong mga katanungan, naamoy mga pangutana, especially dito po sa Bicol Region. If you have question, comments, and reaction, just text or call to our cell number 0907-604-1410. Tasa pangutana, galing kang 6534, Pastor, mangutana lang ko. Unsay makaluwas sa tao? Kay ako, nagpasalamat ko sa buhi nga Dios tungod kay giluwas ko niya. Ang pangutana, ang tanong, ano ho ang makapagliligtas sa tao? Siyempre ang Diyos. Siya po ang ating tagapagligtas. Si Kristo. Siya po ang namatay doon sa cross. Siya po ang namatay alang-alang sa atin. Siya po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Pero alam niyo po ba, kapatid, na mayroong tatlong klaseng kaligtasan? Ayon sa Biblia, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, ito po ang ating mabasa. Muli ang atong mabasa, mga kaigsuunan, na gipahayag diha sa Biblia. Unahon ito sa Tagalog, nag-ingon, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. Ito'y kaligtasan mula sa kapahamakan, aksidente, katalagman, at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Ito pong tinatawag na nagliligtas, saan tayo nililigtas niya? Sa kasalanan, sa magitan ng kanyang kamatayan. At umaasa tayo na tayo kanyang ililigtas muli. Kailan yan? Sa kanyang pangalawang pagparito. So ito pong tinatawag na kaligtasan mula sa lubhang kamatayan, yan ho ay kaligtasan din natin na nakamtan sa araw-araw nating pagpamumuhay. Tayo kanyang inalagaan, iningatan, iniligtas, iyat ang giluwas sa tanang matang sa katalagman o kamatayon. Kaluwasan na siya. Kung basahon ni mo iso ng salmo, atong mabasa din eh, muna ang ato ay suon nga masabtan. Ha? Ingon sa dini sa Salmo, Kapitulo 50, Versikulo 15. Sa may giingon din niya ang mga sukit di kami na, ug tawgon mo ako sa adlaw sa kalisdanan, ug pagaluwason ko ikaw, ug ikaw magahimaya ka na ko. Day of, nagitawag ug mga katalagman, mga kalisdanan, mga kabagabagan, mga sakuna, nangako ang Diyos na tayo kanyang iligtas. Sabi niya, call me from the day of destruction and I will save you. Luwason ta ka. Ha? Tawagin mo ako. Ha? Tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Sa Bicol Bible, sabi niya dito, asin aragnon mo ako sa aldaw nin kahurasan. Ililigtas ta ka, asin ika panggagalagnan mo ako. So, giklaro mga kaigsuunan, mga kapatid, na God will save us from danger. From harm and danger, iyat ang luwason. Kaluwasan na. Ikaduhang kaluwasan nga giluwas ta niya from the bondage of sin through the death of Jesus Christ. Iniligtas niya tayo mula sa kasalanan, mula sa manang kasalanan. Dahil tayong tao ay isinilang, tayo ay gitawag og sa tiyan pas inahan
nakasunod ta sa sala nga panulundon. Sumala sa Salmo 51 versikulo 5 nga gisulti ni David nga sa tiyan pa ingon siya din hi isoon sa Tagalog version, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ipinaglihi ako ng aking ina. Mana yun na kasalanan, ha? Manang kasalanan sa Cebuano, sabi ani akar ako na tao sa kasalanan ug sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Sa Bicolano version, uya sa karatan na naginibo ko, asin sa kasalanan, asin sa kasalan ipinagdinman, ipinagnidam ako nin sa kuyang ina. Muna'y giingon mga kaigsuunan, yan ang sinasabi ng Biblia. Manang kasalanan at tayo tinubos sa pamagitan ng blood of Christ. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Anong sinabi? Sabi niya dito, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, iniligtas tayo, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Manang kasalanan, tinubos tayo, iniligtas tayo sa manong paraan, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa kordirong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Through the blood of Christ, we are all saved from the bondage of sin, from the inherited sins. Christ will save us. Yan ang ikalawang klase uri ng kaligtasan. Ang pangatlo, yung kaligtasan sa buhay na walang hanggan na ibibigay ni Kristo sa iyo sa kanyang pangalawang pagparito. At ang kaligtasan na ito ay makakamta natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang kalooban. Sinabi niya dito mga kapatid, sa Hebreo chapter 9 verse 28, ito po ang ating mabasa. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang makasalanan ng marami sa ikalaway papakita na hiwalay sa kasalanan nung una niyang pagpunta dito, pagparito sa sanglibutan, tayo tinubos dahil sa kanyang handog, pero siya magpakitang muli sa ikalawa, hindi na para sa kasalanan, kundi sa pagliligtas sa mga tao na nagsisipaghintay sa kanya. Sino yung ililigtas? Yung mga tumutupad. Revelation 22 verse 14, it says, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Mapalad sila na tumutupad sa kautusan ng Diyos, dahil sila'y bibigyang karapatan na makapasok sa kaharian sa pamagitan ng mga pintuan nito. Ang makapasok yung mga tao. Yung mga tao na nagsisipaghintay sa kanya. Yun ang pahayag ng Biblia, mga gilaw naming taga-subaybay. Sana po na sabtan, nakuha ang punto sa tuang tubag base sa balaan nga kasulatan. Okay, galing kay Sylvia Arcalarong Kilio. Happy Sabbath, Pastor. Ask ko lang, pag nagpahulam ko og kas na kwarta sa akong higala, unya ang iyang ibayad sa ako halin sa iyang binuhi nga baboy, unsay akong buhaton? Salamat, Pastor. Adawaton imo kay iya matong utang.
dili man to kay bahin nimo sa iyahang pagbuhig baboy. Dawaton. Ibayad naman to niya. Kaya nakautang man siya nimo. Ang dili maayo kung bahin to nimo sa iyang pagbuhig baboy, kinihatag ka o ipuhunan ka, muto di maayo. Pero kay nakautang siya, unya ang halin na kwarta, gibayad si mo siyang utang, wala kay tulog bagon. Kaya muto iyang panginabuhi. Bayad man lang to siya. Ang problema diha kun ang baboy nga gibuhi na kay porsyento. Ay akad ka na lang bigit. Kay sama ko na mga tao, mga lalaki sila mga panginabuhi diha. Uban na may mga lalaki mga panginabuhi nya nang kautang to sa mga kahulaw nya mubayad sila. Di naman ka mo kisyo kahagi ka tong kwartaha. Kay iya man tong obligasyon pagbayad si muha. Sa ko nakita wala kay tulubagon. Wala kay angay buhaton. Imo ra inon nga salamat kay nang imong gibayaran akong utang. Muna isuon. Oh, kay ngano man, dili man to porsyento nimo, dili man to bahin nimo. Pero kumuhatag siya nimo bahin atong imuhang paghalo sa boy, yun sa bahinan ta ka brado. Ayaw kay bahin naman to nimo. So muna isuon mahitabo. Lahi tong gibayad sa utang, lahi po tong imong bahin. Oh, so wala kay tulubago ni ana kay niigo man lang siya ni bayad si imuhang utang. Kaya ang Biblia nag-ingon man na kung makautang ka, mubayad ka. Kaya ang dili ko na mubayad sa utang, dautan, sumala si Biblia. So walang inkamot kita yung sunog bayad sa hinay-hinay nga pamaagi. Gikan kay Bibilo Galvan, ngano makasala man ang tao? Ang tao igsuon makasala, pinaagis paglapa sa sugo. Kung tanawin nimo ang instruction sa Ginoo from the very beginning, sa tanaman sa Eden, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Dahil sa araw na kayo kumain nito ay mamamatay kayo. Ang ginawa ng babae, sinalungat niya, hindi niya sinunod, natukso siya, kumain siya, kaya nagkasala siya. Ibig sabihin, ang pagkakasala, kung bakit nga nung nakasala, makasala ang tao, tungod na as paglapas. Unang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 4, ang paglapas sa sugo, mao'y pagpakasala. Ingon din eh. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Sa Sibuano, ingon sa din eh, mga ison, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapa sa sugo. Kay ang pagpakasala maumay paglapa sa sugo. But pasabot, if you are violating the commandments of God, the law of God, you are committed sin. Makasala ka. So nga nakasala ang tao, kay naglapa sa sugo. Kung dili mo lapas ang tao sa sugo, dili siya makasala. Kay ang kasuguan mo'y magpaila na ikaw nakasala kung mulapas ka. Roma Kapitulo 7, Versikulo 7, ingon sa diniya. Nanunsa may ato'y kasulti nga ang kasuguan mo ang sala, palayo ka na. Ngani kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog kung ang kasuguan wala magingon, dili ka magkaibog. Sa ito pa, makasala ang tao kung ang tao mula pa sa sugo. Pero kung ang tao dili mula pa sa sugo, dili sa kasala. Kaya ang paglapas di ay maoy timaan nga ikaw nakasala. I do hope na sabtan nakuha ang punto sa tuntubag sa maong pangutana o medyo nakabsa na sa tag-uras mga igsuon. Hangto na sab sunod higayon sa mangtak na sa mga istasyon. Sa gihapon kita maguban-uban nining atong programa Dalan sa Kaluwasan inabagan timbangan sa kamatuoran. Naot kami nga ang Dios kanunay magapanalangin sa matag usa aron padayon tang maguban-uban sa gihapon nining atoa nga tulumanon. Magampo ta igsuon to end up our program. Atong pasalamatan ang atong labaw makagahom ang gitagaan ta nang higayon aron ato siyang pasidunggan. Magampo ta alans tong pagtakop sa atong tulumanon ining takna sa kagabion. Atong pasalamatan ang atong labaw makagagahom.
Labing balaan ug silimbahon ka nga amahan namo, dalay gun ka sa tanang panahon. Salamat kayo sa imong mga pulong, among gisaluhan. Salamat sab sa mga pangutan nagtubag, may imong gihatag kanamo. Inintak na karon, i-bless Lord ang tanan nga naminaw, tanan nag-view online, tanan nga mga radio station na imong kabahin ni imong programa. Tanalangin sa kanunay o gayaw sila biyay. Tabangi sab Lord ang tanan nga doon ay mga balatian ron, ikaw sab Ginoo maghahatag kanilang kaayuhan. O intak na temporaryo sa mi Lord nga magaundang ninyong programa apa naglaumi nga padayan ka magauban ka namo, bantay kami, ayaw kami itugyan sa panulay, nanualwas sa kami ikanin. Salamat sa pagtubag nimo ka namo, salamat sa paghatag, salamat sa pagpasaylos mga sala, salamat sa mga pulong pagkamaayo. I-bless Lord ang mga adunay balatian, tabangin taon sila. Nabinasi mo mga anak sa North Cotabato, sa Musa Kaisoon, Tipaminaw, nga gusto siya Lord makabalik o lakaw. Tagata sa milagro, ikapa suli sa kusog iyang mga tiil, iyang kabukugan, iyang mga ugat, pinagis imong gahom, aron nga makalakaw sa balik Lord o makaservisyo na sa dakanin mo, uban siyang pamilya. Salamat naman sa pagtubag, salamat sa pagkamaayo. Pagadawato na mo kining tanan, nituwa na mo kining maangkon. Sa ngalan o gahom ni Kristo, among manluluwas. Amen. Bueno mga sugit na kami now, thank you so much sa inyong pagkikuban. Kanato nining atong programa, hangto na sa sunod ngayon, kinis Pastor D, mag-aingon na sa kaninyo. Dahang salamat sa pagkaminaw, kung maminaw ka, mapulahan ka, dalay go ng Diyos.

0: mati.
1: Atin na pakinggan ang mga sasabihin ng Diyos mula sa sangalang kasulatan. At kung sa sarang mayroon na iyong mga katanungan, pwede na mag-i-guess o tumawag sa ating cell number sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang pagpapala ng Diyos ay susasama
2: ka sa aking dalangin.
3: Nakatutuga, nakatutuga, nakatutuga sa 90.7 Radyo Urag.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today.
3: Ang tasiyan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado mo.

0: Love, sige paano kuha ng pinigib mo naman ni Inday?
1: Ah, okay, wait lang.
0: Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
1: Siksihon, ang puti.
0: Ha?
1: Sinirit mo? Sabi mo siripon ko.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Bebe, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
4: Ito, ito yung maestra po kung ang kiko.
3: Mapabaak na punta.
4: Oh, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
4: Bukol.
3: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
4: Opo.
3: Ano sabi sa imo?
4: Ang ano niya, ma'am.
3: Wala ng bukol? Oh, grabe po, salamat sa imo.
5: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mings Mula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pinapatatak na pagkumun niya na Summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh, tay, soltero na mag ako. Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
1: Mas sabikulado o ragun?
2: Pero pare, yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-fit ng yung na nawala yung allergic ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
3: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of

0: tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matako.
6: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
5: Iyo po.
6: Ngunyan, anong ginibo mo?
5: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
6: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ay spa?
5: Sige,
6: apat na bulan. O, dahil ka nagpupundo. So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
5: Magayon na po ang findings niya.
6: Glaucoma free ka na?
5: Glaucoma free na po ako.
6: Dahil ka na da-operahan. Uy, wow!
7: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Para sa yung Quality Refill Ink. Punta na sa Inkport Enterprises. Installs Continuous Ink System, Refill Ink and Toner, Documents Printing, Plastic Lamination, Xerox Clear Copy, Rush ID Picture, Photo Printing, Printer Repair, Scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with Continuous Ink System, Paper Cutter, Laminating Machine, Photo Paper, Sublimation Paper, Calling Card, Pigment Ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Jera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Jera D. Balon Travel and Tours in Jera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
0: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Mas sa pikulado o agon!
2: Anong pangalan mo?
3: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiyo po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
2: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo, pangpulog?
3: Hindi na po talaga.
2: Pero ang bulang ka lang nag-inom?
3: Mag-1 month lang po.
2: Dahil ka na kikapos yung pagangos? Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa imo?
3: Parang matutumba po ako dati arututin.
4: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Don't touch that dial.
1: 90.7 FM.
2: Pakidama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Mas sabikulado o ragod!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pagbatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Ang sarap!
9: Delisyoso!
8: Masamsami!
10: Mayaman!
11: Nagimasin!
12: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
13: Ang sarap!
12: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
14: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sirap ng natural. Available in South Star Drug, TGP, The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
15: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Dok, makakonsulta ko ta ako.
1: Oh, natano, anong namatayan mo?
0: Tindaman kayo ni Dok, maluluya kay about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong helang ko?
1: Wala kang pira.
2: Philippine Standard Time. It's 7:20 in the morning.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City, sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. Unida ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol.
2: Good morning!
3: Wow! Gusto na Bicolano, Uragon!
4: Gusto na Bicolano, Uragon!

0: sasadiri.
1: Oy, good morning.
0: Good morning, Radyo.
1: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang, mga manoy, mga manay. Aldaw na naman kita ni Abado. The 23rd of May 2026. Kumusta po kamo dyan? Kayo ba'y nakaantabay, nakatutog na naman? Hindi po ang sa indong programa, Uragon Bicol. Sa pangaran siya bigan mga diuragtang kongresista sa panganot ni Congressman former Yorme, Attorney Alfredo Pidu Garbin Jr. Siring man ni Congressman Attorney John Almario Chan. Inibuliwatan sa inyong amigo sa radyo, si Papa Rod Rod Perez. Siyempre ba kay banantaan sa kung haloy ng pag-iriba sa programang ini? Ang babaying dainang pahingalo. All in yellow today. I don't know why. Mamaya tatanong natin kung bakit naka-yellow siya. And special anal daw na ini because as we promised last week, last Saturday, nakaulay ta so tulo sa top 10 outstanding students of Bicol. Kung di ako nasasala, so top 6, top 9, and top 4. If my memory serves me right, yan ang pagkakaaram ko. Pero ngunyan mga tugang, sabihon ta na, mas espesyal ang aldaw na ini. Ulit ta makakaulay ta. Ang primeramenteng nakakupo kang top 1 post. Kan katatapos pa sa ng 10 outstanding students of Bicol. Kan ako Bicol party list. Maswerte. Baku lang maswerte kundi matibay, matali, mahigos. Ini ang talagang uragon. Tawad-tawad sana, mabibistuta mga tugang mas, kumbaga mas mabibistuta personal. Si Harold Dave O. Kalakday, akan siyudad po ning Ligaw, na nagkaklase dyan sa Ligaw Community College. Pero aban-aban sana. Pakumustahon ko muna ang sakuyang pag-iriba. Ang kapartner sa programang ini, kapatid Farfly Winter Sally Luces. Good morning, kapatid.
2: Good morning, kapatid. Hello, ma'am.
1: Naka-on ba?
2: Naka-off.
1: Ikaw naka-off eh.
2: Hello, mga ka-alitap-tap. Good morning, kapatid. Good morning din sa lahat ng mga nakikinig sa 90.7 Radyo Uragon. At syempre sa kanilang mga tahanan sa Facebook Live sa Rad Uragon at kay Firefly Winter Das Alitap-tap.
1: Kapatid, as of latest, nasa 2.1 million ang ating followers and ngayon ay nasa 1.1 viewers tayo.
2: Minus.
1: Yeah, all over the world yan, ha, kapatid. Ang followers natin, 2.1 million na. Anyway, sige, maraming salamat doon po sa mga nakaantabay sa mga oras na ito. Sabi ko nga kanina, kapatid, ito ay napaka-espesyal na araw because today, we're going to formally not only introduce but to get to know more well ang ating pong top 1 outstanding student ng Kabikulan.
2: Kapatid, may binigay ako sa iyong introduction. Pero bago mo siya i-introduce, kasi sinend ko sa iyo, di ka tumitingin.
1: Sorry na.
2: Pero bago yan, kapatid, let's muna yung ating mga ikot-ikot.
1: Please.
2: Kasi, kahapon, nag-evaluate kami for the Pajak Asenso. So, isa sa beneficiary ng Pajak Asenso, si Insana Don Canela.
1: Dito na rin sa Albayan.
2: Dyan sa Rawis.
1: Siya ba yung replacement, si Don?
2: Apo.
1: Okay.
2: Kasi may yung...
1: Kaya alam ko, nangyari na dito sa atin, di ba?
2: Apo.
1: Nakapag-award na tayo.
2: Yung mga kapajak natin na hindi nila na-sustain. Yung
1: kasi yun naman nasa kontrata, di ba? Pag hindi mo na-sustain and you violated, halimbawa, it may as well be given to somebody else.
2: Yes, okay. So isa si Don Canela ang napigyan nitong pajak. So okay. After a month, kasi dapat April pa kami nagkaroon ng evaluation sa kanya. Pero dahil sa nabisi tayo sa 10 outstanding students of Bicol, so kahapon nag-schedule po kami together with Shock, si Sir Ken Comilla and si Rose Orlain. Pinuntahan namin si Insana Don. Sabi niya nung mga una daw, kapatid, nahirapan siya.
1: Bakit?
2: Kasi 'di ba yung lugar niya kasi sa Rawis. Tapos nasa pagitnaan siya ng Pawa at saka yung Tamawyan, yung doon baga sa yung Pasyalan. So, gusto sana niya doon magtinda kaso wala ng slot. So, bumalik na lang siya doon sa kanyang pwesto. So una, nandun yung adjustment, sabi nga niya.
1: Okay.
2: Sobrang adjustment, sobrang hirap. Pero, sabi niya, kinaya niya pa rin, hinarap niya pa din yung pagsubok. Mm-hmm. At ngayon, meron na siyang mga regular na
1: customers
2: good, na yung mga nag-board doon.
1: Pero
2: sa
1: Rabis. Pero wait lang, si Don mismo nagbibenta o yung kasamahan niya?
2: Kahapon, pinuntahan namin siya. Pero sabi niya, kumuha daw siya ng katiwala.
1: Oh, yun dapat.
2: Oo. Kasi siya nga mismo hands-on. Mm. Kasi training din naman sila
1: sabagay,
2: sa proper ano ng
1: handling
2: ng sa food.
1: Apo.
2: So, kahapon, pinuntahan namin siya. And after 3 months naman, kasi ang susunod namin, tabako na nga kami. And pagkatapos namin kay Don, punta na kami kay Ma'am Marites Barakel ng Barangay 14 sa Bacacay Albay. So, okay. Kinumusta din namin siya. Yun din, medyo nahihirapan din sila kasi summer baga ngayon, walang pasok, walang mga estudyante.
1: Uh-huh.
2: So, medyo mahina yung negosyo nila. Pero kahit pa paano, natatawid din nila yung kanilang negosyo.
1: Okay.
2: Kasi yun din naman yung tinitingnan ng partner natin na hindi naman araw-araw na bibili kayo ng product nila.
1: Mm.
2: Pero at least, hindi kayo masisiro sa loob ng isang linggo. So, meron tayong mga kapadyak na ngayon, hindi masyadong active. So, sabi ni Shok, ma'am.
1: May post-assessment ba kayong ginagawa, kapatid? Kasi di ba yun ang suggestion ko?
2: Yun na nga, nagpo-post-assessment na kami. Kaya actual na, binibidyo namin, binipicture namin, kasi kinukumusta nga namin.
1: Mm-hmm.
2: So, para talagang maano nila na yung Ako Bicol and 6-in-1 Corporation ay talagang seryoso sa pagtulong sa kanila. So, abangan po ang susunod na Padyak Asenso ng Ako Bicol Party List.
1: Saan yan?
2: Sa Tabaco City.
1: Ayun.
2: At kung saan meron tayong 10 maswerteng
1: bibigyan
2: ng beneficiaries.
1: Okay,
2: at malapit na rin matapos ang shock, matapos yung kanilang padyak.
1: Okay.
2: So, bukas kapatid, i-announce ko lang, meron
1: sige,
2: po kaming partnership with the LGU, Legazpi City, at ng Pidudiday.
1: Okay.
2: Puro chapter. Ang president po dito ay si Everdear Chi Barrios. Bukas na po yan. Coastal Cleanup Drive, One Coast, One Community, Protecting Tomorrow Together. Si Everdear ang nag-invite sa amin na tulungan siya kasi yung kanyang pidudiday maglilinis. Sabi ko, sige, tutulungan kita mag-organize nito. So, aasahan natin na dumating ang from Philippine National Police, from Coast Guard District Bicol, from Bureau of Fire Protection, ang United Institute batch 1993,
1: okay.
2: ang aming presidente pala si Edsel Margalio Estui.
1: Mm-hmm.
2: From SLTCFI, thank you so much Ma'am Rosemary Quinturay dahil meron na silang 72 na participants na ipapadala.
1: Wow.
2: Opo. Tapos sa Agua Medical Center, ang Technical Vocational Department kay Dr. Lita Ago ay magpapadala rin ng mga estudyante. Thank you so much po, Sir Manny Azuzano, for helping us na magkaroon ng maraming volunteers na mga scholars ng Ako Bicol sa TESDA. And si Kap Nick at ang aming Zumba instructor, si Mary Ann Altea Magrasha. 15 minutes lang ito for the Unity Dance. Kumbaga, stretching lang para bago linis ng dagat ay
1: mag-exercise
2: muna.
1: Kailangan mo yan, kapatid.
2: Ginagawa ko na nga halos.
1: Hindi. Kapatid kita, nagiging honest lang ako. Ayoko ikasama ng loob mo.
2: Alam ko na. So, thank you so much kay Mayor Hisham Ismail sa pagpagamit po ng Ibalong Park. Yung pala yung People's Park ay Ibalong Park na siya. Puro Legazpi City. At hopefully po, nandun yung kanilang mobile kitchen. Magpapakain ng hot meals po.
1: Mm-hmm.
2: And kay Kong Pido Garbin po na pupunta. Every dear, nakikinig siya. Si Kapnik Barrios, nakikinig siya.
1: Hoy, Kapnik, magandang maga. Kumusta na si Kapnik? Okay na?
2: Okay po. Siya na po bukas ang mag-welcome. Tapos si Every Dear Chi Barrios, ang president po ng Pidudiday Puro Chapter, ang mag-overview at magme-mensahe po si Nakong Pido at si Mayor Hisham. At syempre, magkakaroon po ng message of support ang PDDI founder na si Ma'am Nashring Ismail Garbin.
1: Okay.
2: So yan po, bukas yan kapatid, sana mag-join ka. Mm-hmm. At ang ating host bukas ay si Dires Remy okay. Araneta mm-hmm. Mindones, ang Maha Salvador ng Bicolandia. Thank you so much kay Nick Mallorca para sa aming magandang program at magandang layout mm-hmm. at sa kanilang sa FBC full brand ano nga sila? Creatives yan. Full brand creatives. Kaya kung gusto mo kapatid magpa-cover ng iyong KBL, Kasal, Bunyag, and Lubong, pwede uh-huh. i-contact nyo lang po ang FBC. Look for Rochelle Armenia or mm-hmm. Nino Luces. At Freddy Cypress.
1: Ayan. Sige.
2: Ayan na, dahil kapatid. Kanina pa itong ating bisita. Okay. Alam mo ba siya, alas 6 nagta-travel na.
1: I understand. Mukhang, sabi nga ni Manu Joko, nagtutok-tok na daan
2: niya. Nagtutok-tok. Tulog pa si Jokes. Siya ang nanggising.
1: Sabagay, from Ligao kasi Jokes. So he traveled all the way from Ligao. Mga bandang alas 6, naandiyan na sa 7-11. Madali naman
2: makita yung station natin. Siyempre, kailangan niya talaga. Kailangan baga, pagka may appointment ka kapatid, dapat earlier. 1 hour before. Kasi kami nga, pag may event, ganun, 2 hours before.
1: Top 1 yan kapatid. It shows about discipline.
2: Yeah,
1: alam
2: tama
1: mo,
2: yan.
1: Alam mo, magiging top student. Unless otherwise, nakamada mo yung disiplina sa buhay.
2: So ayan, i-introduce mo na kapatid.
1: Alright, eto na kapatid. As we have been promising since last week, ngayon pong umaga ay ating pong makakapanayam ang talaga namang napakahusay, napakamatalino, at higit sa lahat, maasahang estudyante mula ho dyan sa Ligao Community College. Isang mag-aaral sa 3rd taon ng Bachelor of Secondary Education, major in English. Ako, mapapalaban na naman ang English ko nito.
2: Huwag ka naman English.
1: Isa ring working student leader, mm-hmm. campus journalist, community outreach chairman ng Ligao Angkor Baptist Church, youth leader at youth preacher.
3: Urag madali na ma'am.
1: Wala, talagang tapos na ang labanan nito pa. Thank you. Mahusay na. Mahusay. Talagang wala na. Uwi na. Uwi na. Mga kabarangay, mga kauragon, it's an honor to introduce to you ang top 1 outstanding student of Bicol ng Ako Bicol Party List. Mayong iba, si Harold Dave O. Kalakday. Harold, magandang umaga. Welcome to the station.
4: Magandang umaga po, Sir Rod. Magandang umaga po, Ma'am Firefly, at sa lahat po ng mga tagapakinig.
1: Ayan, alright. Naku, si Harold, naalala ko nung ini-interview pa lang kita. Harold, if you remember it, a month ago, tama?
2: Nung April, kailan nga yung, yung press ko natin? April 16.
1: Dyan sa, Hotel St. Elise. Oo, naalala ko, noon pa lang eh. Yung arrive ni Harold, may kwento ko lang ng maiksi sa ating mga tagapakinig na malamang hindi nyo nakikita ngayon except doon sa mga nanonood ng tawag dito FB live natin. Si Harold, sa datingan pa lang kapatid, ma-intimidate ka na.
2: Oo, ang tawag na lang mga media ay attorney.
1: Si attorney, may dating kasi talaga si Harold eh. The physical presence is more than enough to convince me, eto na. Siya na yun. Okay. Dapat ganun talaga dapat kapatid. Sa aura pa lang, malalaman mo na who among the applicants or the choices will make it to the top. Alam mo na eh. Diba? So anyway, how is it so far, Harold, na ikaw ngayon ay pinarangalan bilang nangunguna, hindi lang top 10 ha, nangunguna doon sa katatapos pa lang TOSB.
4: Sa totoo lang po, sir, talagang napakasaya ko sa naging resulta ng kompetisyon.
1: Uh-huh.
4: At higit sa lahat, yung makapagbigay po ng onra mm-hmm. sa aking sariling paaralan, sa aking komunidad, at mm-hmm. sa aking pamilya.
1: Alright, alam mo, sabi ko na nga, parating itong, in fact, I already asked this one doon sa kasamahan nyo sa Ligao Community College.
2: Kay Adrian Dalba.
1: Actually,
2: i-correct pala kita kapatid, kasi Apa? Last week, yung Sorry. Ating bisita, yung top 10, and top 7, 6, 6, 7.
1: 6, 7, 10. Yes. Tama, 6, 7, 10.
2: 6, 7, 10.
1: Alright, anyway. Going back doon sa nababanggit ko, tinatanong ko kay Kuya Harold. Kasi, alam mo, it's very unlikely na a community college will be able
2: yes,
1: to produce. Top 1 pati kapatid.
2: Top 1,
1: Top 1 pa. The big universities from Camarinesur joined the TOSB.
2: From
1: when here.
2: Here
1: came
2: yes.
1: Harold Dave Kalakday. emerging as the top one. How does it feel? You know, coming from hindi naman sa minemenos natin yung Ligaw Community College. I'm not like that. Ibig ko sabihin,
2: from ano diba?
1: Anong meron sa Ligaw? Na nakakapag-produce gaya ni Eda.
2: Yes. Diba? Marami na talaga sa Ligaw na...
1: Ano meron sa Ligaw, Kuya Dave?
4: Yes po, Sir Rod. It's very humbling po, you know, that to win such prestigious event.
1: Opo.
4: Siguro ang naging key po on us being able to make it to top 10 and me on top 1 is yung quality education that we received in Ligaw Community College.
1: Mahusay pala mga teacher
2: dyan. Mahusay.
4: Ang mga teachers po namin and instructors sa Ligaw Community College kasi considered po kami as an education college.
1: Okay.
4: Kasi ang most of the programs are education.
1: Okay.
4: Mga practicing professionals po talaga sa DepEd.
1: I see. Kaya naman pala.
2: Ang alam ko kasi sa mga community, halos ang iba mga retired principal, mga talagang tutok na tutok.
4: Yes po.
1: Alright. Isa sa, alam mo, interesado ako malaman, Dave, because hindi naman, I'm sure, hindi ka naman magiging top and honoree at that unless otherwise you've been through struggles, yung tipong kasi disiplina yung kapatid eh, number one yung study habit mo.
2: Yes.
1: Pag wala kang study habit, you won't make it. That's the reality of, you know, being a student. Are you doing that to yourself, Harold?
4: Yes po, Sir Rod. Actually, nagsimula po yung academic journey ko na mag-increase dahil nagsimula po yun nung grade 7 ako, nasunugan kami ng bahay.
1: Sa Ligaw?
4: Sa Ligaw
1: po. Okay.
4: At talagang naubos po lahat ng meron kami at natira lang sa amin yung damit na meron kami.
1: Okay.
4: Pero dahil doon sa sitwasyon na yun, nagsimula ako mag-desire na sabi ko, kailangan ko mag-aaral ng mabuti.
2: Okay.
4: Kaya naalala ko pa yung mga panahon sa Rod na gumagawa ako ng projects, nag-aaral ako sa ilaw lamang ng kandila.
1: So ito yung mga struggles mo talaga noon. Na somehow, in a way, it pushed you to do better and here you are.
4: Yes,
1: the
4: po.
1: Top one, TOSB, 2026.
2: So, yung ano ka, nung elementary, simula ng kinder, elementary, wala pa, hindi ka pa nag...
4: Although andun po yung inclination sa academics, yung talagang sitwasyon na yun, yung nagtulak po sa akin to really pursue, you know po, yung mabuting pag-aaral, yung masigasig na pag-aaral.
1: Sabagay, sabi nga nila, ako to be honest, medyo late bloomer din ako, kapatid.
2: Oh, may gano'n naman talaga.
1: Way back in my elementary days, di gaano ako.
2: Kasi nung elementary, laki ka ng bagsak.
1: Ano man ganyan, kapatid? Maghahandahan ka naman.
2: Di ka?
1: Huwag ka masyado. Masyado ka naman. Ganyan, kapatid.
2: Hindi, wala naman kong laudi sa inyo.
1: Anyway, ang sa amin lang, kapatid, ang tinatanong ko lang kay Harold. Kasi nga, nandun yung disiplina, yung study habit mo. And, you know, having said that, the fire that set fire, tama ba?
2: Took almost
1: their lives and properties, uyugon mo yan. So, ito yung mga, kumbaga, nakita mong, na-realize mo, Dave, na, oh my God, I really have to do something about it. Otherwise, baka malugmok kami na ng tuluyan.
2: Ano yung, ano mo yan, yung work ng parents mo?
4: Si Papa po, although graduate din siya ng education, is nag-focus... Nag-focus po siya sa business, self-employed.
1: Okay.
4: Self-employed. Habang si Mama naman, during that time, is housewife. Pero nagsika pa rin pong matapos ang pag-aaral.
1: Ngayon, ilan kayo magkakapatid, by the way?
4: Tatlo po. Ako po ang panganay.
1: Obligado ka talaga.
4: Opo.
1: Panganay eh. Yung sumunod sa'yo, nasa high school ba?
4: Opo. Ngayon ay nasa high
1: school. Nasa high school.
2: Sa high school. Okay. Yung bunso niyo?
4: Ngayon din po, nasa
2: high school. Puro high school.
1: Ito, gusto kong itanong kay Harold kasi alam mo, ang disiplina, yung focus sa pag-aaral, minsan may mga distraction.
2: So may jowa.
1: Ang tanong ko, may jowa ka na ba? Unahan ako ni kapatid eh. May jowa na.
4: Ngayon po, ano, nagpipray.
1: What do you mean nagpipray?
2: Nagpipray siya, nabigyan.
1: Pero wala ka pa.
4: Meron po akong special
1: inspiration.
4: Na
1: mabahis.
2: Inspiration.
1: Pero kayo na.
4: Opo.
1: Ayun, sige.
2: Ayan. Ilang taon na?
4: Siya po, isa na pong teacher, actually.
2: Nag-work na siya.
1: Elder, I mean, older than you.
4: Magkaedad po kami.
1: Nauna lang talaga.
2: Late ka ba nag-klase?
4: Kasi before po ako actually nag-education, after ko ng first year sa education, nag-shift po man ako to theology. at
3: oh, kaya pala.
2: Oh, kaya pala kapag nagsasalita, 'di ba, yung na ano,
1: malalita ba 'yan, malalita?
2: Yung
1: kanya. Lalo na pag pinag-uusapan natin yung Biblia. Oh, kaya ako makipagdebate rito. Wala ko nang kalam-alam.
2: Kaya na makipagdebate diyan. Ta iba man ang hawak mong Biblia.
1: Ikaw masyado mo kapatid. Oh, anyway, alam mo marami ang gustong malaman din, Dave, apart from, you know, you're being a good student, na-develop yung study habit mo, and then may focus ka naman talaga. What is your plan in the future, apart from, you know, gusto mo maging teacher? Kasi ang leading mo lang dito sa yung pagkaklase, you wanted to become a teacher, secondary. Wala ka bang plano mag-abogado, eventually?
2: Kasi attorney na ang tawag sa kanya.
1: Sa kanya, dating mo eh.
4: Actually po, Sir Rod, ang main desire ko talaga in the future, gagamitin ko yung theology degree ko to start a pioneering church with a school ministry.
1: And that's itong Baptist Church?
4: Yes po.
1: Okay.
4: Na magsimula ng isang mission sa isang lugar, and then magtayo ng school ministry.
1: Mm-hmm.
4: And then if the Lord wills, actually desire ko din po yan na mag-take up ng law classes after I finish.
1: Pero mas bagay siya maging preacher talaga eh. The way he says himself, and then nakikita saka mo mas, sa aura pa
2: lang. Saka mas maganda na rin talaga na doon na lang siya mag-focus para, di ba, pag, kasi pag magiging abogado ka, di ba magiging yung alam mo yon
1: hindi naman lahat grabe ka
2: hindi naman kasi ka. Diba minsan kasi hindi mo rin yan maano maiiwasan kapatid, that's reality. Limbawa ikaw kapatid nakapatay ka ng lamok kailangan mo abogado. Si Harold ikaw kasalanan mo mag ano si malilito siya kung talagang dadamayan ka ba niya o hindi, kaya doon ka na lang.
1: Sige. Anyway, somebody's watching by the name of Harley Kalakday. Is he your father?
4: Yes po.
2: Oh, hello po.
1: Daddy! Daddy Harley Kalakday.
2: Si
1: good morning, Sir Rod and Ma'am Sally. So nice to have you on our show, Daddy Harley.